0: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada. Antonio, Antonio Lambada. Kay Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Seven Star FM, it's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Para sa atin Star Asia, Cebu, Kabuluan, Pilipinas, our Philippine Standard Time, 27 Star Minuto na, makalipas sa alas 8 na umaga, 8:28 in the morning.
4: Good morning.
2: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na gustong ikis si Haring Araw. Dahil ang tagal hindi nagpakita, no? Ngayon na lang ulit siya nagpakita. Hello kay Haring Araw. Pero panigurado yan. Sandali lang yung mamimiss si Haring Araw. Pero kapag lagi nandyan na, gusto nyo naman lagi siya mawala. Dahil pinagpapawisan kayo. Hindi ko kaling kayo maintindihan eh, no? Di ba? O kapag lagi nandyan si Haring Araw, gusto nyo lagi malamig naman. At gusto niyo naman laging maulan. Kapag nandiyan naman si Haring Ulan, umiiyak naman kayo. Dahil sa lang gusto natin, kailangan balance lang. Diba? Nandiyan si Haring Araw, pero pansamantala lang dapat si Haring Ulan. Mas matagal sana si Haring Araw. Pero ito, Star Nation, mas lalo pa natin pagandahin dahil nga gumaganda ang ating araw. Gumaganda ang ating weather. Aba, mas lalo pa natin pagandahin ha, ang ating araw ng Miyerkules. Dahil narito na, Star Nation, ang ating special prize winner ngayong araw ng Miyerkules.
5: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th.
2: Oh, wait lang, wait lang. Ano ba nilagay ko? Ay, ta.
5: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Eto na, Star Nation, laksan nyo na ang inyong radio dahil babagitin na nga po natin ang ating special prize winner ngayon pong araw ng Miyerkules. August 12, 2026, na maaaring nga pong manalo ng ating 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Rechargeable AM-FM Radio with LED Light. At meron rin kasama yung flashlight. At ang kaganda pa dyan, Star Nation, hindi po ito fixed dial ha, o hindi po nakapako sa iisang istasyon. At meron pang dagdag na 500 pesos in cash. Kaya ang malaking katanungan, Star Nation, sino nga kaya ang ating special prize winner ngayong araw po ng Miyerkules? Laksan nyo na yung radio, Star Nation, ang ating special prize winner. Ang kanya pong winning entry ay Bioderm Germicidal Soap. Bidanda ka sa Bioderm! At mula ho, Star Nation, sa Pasig City. Uy, malapit lang ha. Congratulations to... Sino kaya? Leia Regina Lagos! Leia Regina Lagos ng 183 West Bank Road, Floodway, Maybunga, Pasig City, na may winning entry na Bioderm. Leia Regina Lagos! Binanggit kita ng 31 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha mo ang ipapremyo ha. Paalala ko sa iyo, Leia Regina Lagos, kapag hindi ka nakarating sa iyong deadline, ang iyong papremyo ay mawawala sa iyo at tayo bubunod ang panibagong winner. Ha? Ang iyong deadline ay 31 star minutes after 8 in the morning, bukas ng Webes, August 13, 2026. Huwag mo kalimutan magdala ng dalawang original valid IDs at paki-photocopy na rin ha, para sigurado na ikaw nga ang ating special prize winner ngayong araw ng Miyerkules. Again, advance congratulations kay Leia Regina Lagos ng 183 West Bank Road, Floodway, Maybunga, Pasig City. May winning entry na Bioderm. Star Nation, Dami-dami ang panginyong paghuhulog ng inyong mga entries. Nasa week number 6 na po tayo ha. Napapromo ng Bombo Radio at Star FM. Ito ang pera ang ating swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premi na by cash pa. Kung saan, 9 million pesos total prizes sa ating pinamimigay nationwide.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
9: Sang lang?
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana?
8: Goods ka!
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
11: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
9: Sang lang?
12: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana?
8: Goods ka!
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
18: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
19: Kapit bahay!
20: Hi, Mare!
18: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
19: Kapit ka dyan!
18: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
19: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
21: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
2: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
22: Mmm! Holiday!
2: Almusalin ng nam.
22: Good morning!
2: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
2: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
22: Wow! Panoche buena!
2: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
22: At holiday beef loaf.
8: Malinamnam holiday.
18: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masiglakas ako. Basta gardenia.
23: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
8: Masiglakas ako. Basta gardenia.
23: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Masiglakas kami.
24: Pure Gold. Huling hirit na ng Pabuhos Blowout Sale. Abangan ulit ngayong darating na August 15 to 16. Your favorite brands with the biggest discounts from food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit takulan, ikaw ay always panalo. Pro runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DPI Fair Trade Permit Number FDEB 2580200 of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Sabayan mo ako, DJ Antonio Lambada.
1: Living it without you.
0: Yeah. Awiting Without You. It's the original version of the song, right? DJ Antonio Lambada. Yes. Answer me in English.
1: True, myself.
0: Yay!
1: Yan po ang awitin ng Air Supply.
0: Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like po, share po. Star Nation, oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas ang alas 9 na umaga. 9:31 in the morning.
0: At syempre, eto na nga si Star DJ Antonio Lambada ba? Eh, meron kang bagay na hindi mo kaya nga. Hindi mo kaya kapag wala. You can't live without it.
1: Ay, oo. Every day. Ang ayaw
0: tablet.
1: Ko nga. Hindi naman. Hindi bag. Siguro bag. Oo.
0: Bakit?
1: Kasi parang kahit wala naman yung bag ko, kailangan dala ko siya. Parang yun yung parang ano, nagpapa-comfort sa akin.
0: Ay, grabe naman. Kasi parang, ano bang bag ito? Yung, may specific na bag?
1: Yung backpack talaga.
0: Backpack. Parang kay Dora, gano'n.
1: Yan.
0: Ay, bakit naman? Kasi parang bang may binabackhug ka, ganyan.
1: Yun. Saka parang ano, parang kapag, ewan ko ha, parang pag every time na may pinuputan ako sa isang lugar, parang yung pagka nakakaramdam ka ng kaba, o pagkasuot ko siya, parang nagiging ano ko, komportable.
0: Ay, yun, diba? Parang bato ni Darna. Barbell ni Captain Barbell.
1: Yan. Kasi feeling kasi ng asawa ko eh.
0: Ay, ganun
1: parang
0: naman.
1: Feeling ko nandun yung kanyang ano.
0: Kalinga.
1: Kaluluwa.
0: Yarn, perfect. Actually, no. Ito, speaking of mga ganyan.
1: Daka lang muna, ikaw muna. Ano yung
0: wala,
1: ano?
0: Wala. Kaya, kaya ko mabuhay kahit wala kayong lahat.
1: Talaga ba?
0: Eh, wala. Ito kasi ano, DJ Antonio Lambada. Merong listener natin na ibinigay ito sa ating nakita niya sa social media. So sabi niya, pakialaman niyo naman ito. Bilang pakialamero kayo. Ganyan.
1: Oo nga pala. Ngayon palang nagbabalik yung ano natin.
0: Di, pakialameros. Oh, kala niyo ha. May ganyan, pero hindi niya. Di palang opisyal.
1: Oo, di ba?
0: Pero ito nga, sa ating SKL, share ko lang this morning. Ito ibinahagi sa atin ng isang listener natin. At sabi niya, anong say daw natin? Ganyan. So ito, DJ Antonio Lambada, ang sabi dito kasi, nakipaghiwalay siya sa akin pero gusto niya andito pa rin ako while she is exploring the world. Ay, tulibo-dibo daw you, no? So sabi dito, she, ex-fiance daw niya, ended our 9-year relationship. Hi everyone, I am male, 33, and she is 35, female. I wanted to full English? Ano ba?
1: Para ay napadubudog yung ilong ko ah.
0: Extra sagad ako. Sabi niya, I wanted to fully share our love story so you can judge me all the way then. Ayan, pwede daw siya. Pwede siyang husgahan.
1: Oh, pwede ha.
0: Pero unofficially kasi mga ngialam lang tayo. OFW ako, si kuya, no? After a year or two ko dito, she said na gusto niya mag-abroad to work as domestic helper. And I did not agree. Nothing wrong sa pagiging domestic helper. Pero ang point of view ko ay college graduate siya. At kung mag-abroad man siya, sana sundin niya yung degree niya. Nung unang bakasyon, ako, nag-propose ako. And she said yes. I started investing na sa properties for our future and decided to name it after her. Kasi akala ko, endgame na talaga. Pero, endgame Avenger? Diba? Parang pwede ka dito, Thanos.
1: Oh, hanga, homecoming pa nga lang ako eh.
0: Ay, ano ba yun? Ako nga, di na ako naka-track. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa Marvel Universe. Pero ito nga, sa universe ni Kuya, sabi niya dito, pero nung malapit ng ikasal, she said na hindi pa siya handa. Ano to? Hindi daw siya handa iwan ang buhay single. So I said okay and I waited. Fast forward to today, nakipaghiwalay siya sa akin pero gusto niya andito pa rin ako. Tulibo-dibo doubt you talaga. Ay nako, Ken Lee, tulibo-dibo doubt you. Pero sabi niya pa dito, no? Gusto niya andito pa rin ako while she is exploring the world. Sabi niya, alam niya sa puso niya na mahal niya ako at gusto niya ako mapangasawa. So my question is, should I let go na po ba? Ang hirap i-let go kasi napamahal na din ako sa anak niya. Salamat. Go as a person na meron ng isang anak at isang asawa.
1: Yung babae yung ano, gusto pa maging single.
0: Oo, gusto niyang explore ang world. Pero si kuya, tulibu-dibu daw siya. Ken Lee.
1: Ang sarap magmura.
0: Ay! Oh no!
1: Hindi kasi diba, parang sinabi nung nag-propose yung guy, nag-yes yung girl.
0: Oo.
1: Tapos bigla nagpalit ng ano, ng decision na gusto pa niya daw maging single.
0: Oo, tapos ang gusto ni ate girl, nandiyan pa rin si kuya.
1: Oo, anong gusto niya? Preserve.
0: May bodyguard.
1: Hindi, kumbaga ano yan eh, parang kapag ganyan yung mga sinasabing litanya, ginagawa ka lang niyang panakipbutas.
0: Ay, pwede.
1: Yung tipong parang ano, parang kapag wala na siyang ibang mapuntahan, ikaw ang sasalo sa kanya.
0: Okay.
1: Gusto mo yun?
0: Parang back burner din, no? Mm-hmm. Parang itatabi ka muna, diyan ka muna.
1: Exactly.
0: Dito muna ako. Ay, deserve mo ba yun?
1: Di ba hindi?
0: Ayun. Nobody diba? Deserves that.
1: Exactly.
0: Wow, English.
1: Oh, di ba? Naka-English ka din. Diba? Kasi di ba, Star DJ German, parang ang thinking mo nun kasi parang ano eh, bakit ako maghihintay na parang wala?
0: Oo, oh, totoo naman.
1: Oh, di ba?
0: At saka ano ba yung inihintay mo?
1: Mm.
0: Sure ka ba doon?
1: Oh, di ba?
0: Oh, alam mo may mga pagkakataon na parang you have to take the risk. Mm-hmm. Eh. Pero yung mga ganito, very risky. At saka hindi ma-deserve.
1: Pero depende Star DJ German, kung yung guy, mahal na mahal niya pa yung babae. Okay lang, sige, kung yun yung ano, kung yun yung nararamdaman
0: pwede.
1: Mo. Pwede. Diba? Pero kung sa tingin mo na parang nag-aalanganin ka na, that's the time na pwede ka nang umalis.
0: Mm.
1: And then, saka right mo yun. Kasi syempre, ano naman eh, decision mo naman yung kung gusto mo mag-stay o hindi.
0: Oo. Pero feeling ko, kailangan mo lang din magbigay ng specific na
1: timeline.
0: Timeline. Diba?
1: Oh.
0: Kasi hindi pwedeng forever.
1: Exactly.
0: Lalo na 30 na sila. Mm-mm. Diba? Ano pa? Ito may asawa. Naku, si ate parang problematic. Si ate parang adang, may anak pala.
1: Single pero may anak,
0: single
1: diba?
0: Single mom.
1: Oh, single diba? Mom.
0: Pero hindi natin yun, siguro wag natin i-judge si ate. Kasi baka nga, hindi natin alam yung background niya. Baka natali siya ng matagal doon sa dati niyang asawa.
1: Exactly.
0: Live-in. Tapos parang gusto niya po na talaga ng single life.
1: Mm-mm.
0: Alam mo, ito yung mga pagkakataon na parang chine-challenge din tayo ng pagkakataon.
1: True!
0: Diba? Ng mundo na parang kung kailan gusto mo muna mag-isa tsaka may dumarating at parang genuine si dumating. Diba?
1: Alam tawag doon yung right time at the wrong time.
0: Ay, right time, wrong place. Hindi, meron nga. Right love,
1: oh,
0: wrong
1: at
0: time.
1: The wrong time. Yeah. Yeah.
0: Right love at the wrong time. Ay, ang aga naman magpaulan.
1: This is Star DJ German, tama ka, no? Baka mamaya, yung girl parang maagang nanganak.
0: Totoo.
1: O parang pinagdamot sa kanya yung pagiging single life.
0: Totoo.
1: Yung pagiging dalaga.
0: Mm-mm.
1: Kaya ngayon, gusto niya maging happy muna.
0: Yon. So finally, DJ Antonio Lambada, ano ang final pakialam mo sa buhay ni kuya nating lahat?
1: Ay, so, sa mga guy natin na mayroong ganito pinagdadaanan, kasi at the end of the day, decision mo yan eh. Kasi in a way, single ka na.
0: Mm-mm.
1: So nasa sa'yo na kung gusto mo mag-stay doon sa pinangahawakan na sinabi sa'yo ng girl o nasa sa'yo na kung gusto mo nang i-let go yung girl. Again, wala namang ano eh, wala namang kayong kontrata eh, di ba? Nasa sa'yo yung decision yan.
0: Pero ikaw, DJ Antonio Lambada, kung ikaw yung magde-decide, anong decision mo?
1: Siguro as long as kung mahal ko pa yung babae at walang ano, walang kumbaga walang half, di siya half-hearted, go. Pero kung
0: paano kung half-hearted talaga? Like hindi I mean kalahati talaga 50-50.
1: Mhm. Ilalet go ko.
0: Ay.
1: Kasi baka mamaya yung isang half na nararamdaman ko, baka yun yung mag-go.
0: Like, I mean, paano kung si ate girl half-hearted siya? I mean, hindi talaga siya sure pa, 50-50.
1: Di mo kasi mararamdaman yung nararamdaman ng girl eh.
0: Mm.
1: Kasi ang pinangahawakan mo, yung sinasabi niya.
0: Mm-mm.
1: Pero nasa sa'yo, kung ano yung feedback.
0: Bakit parang ang seryoso na?
1: Alam mo yun, parang...
0: Wait lang.
1: Kasi naman eh, no? Ganito ang hirap pa nangangailam tayo eh.
0: Oo nga eh, pero okay lang yan, masaya.
1: Yun sa akin, siguro kung half-hearted ka, kasi... Ibig sabihin, nagdadalawang isip ka eh.
0: Mm-mm.
1: It's that's the time na mag-let go ka.
0: So kapag si Kuya Boy nagdadalawang isip, baka pwedeng mag-let go siya. Pero kung si ate girl yung nagdadalawang isip talaga, mag-let go ba si Kuya Boy?
1: Oo, ganun pa rin.
0: Oo.
1: Saka ano pa yun eh, kumbaga, kung mag-let go man ikaw mag-stay, wala nang mangyayari eh. Kumbaga, kapag dumating naman yung girl at nadadlang ka naman na single, why not coconut, di ba?
0: Mm.
1: Kung siya pa rin ang mahal mo. Kasi kailangan mo pa rin mabuhay na moving forward ka pa din.
0: Ah, oh, totoo naman kasi may sarili siyang buhay.
1: Ayan.
0: Pero ito nga sa tawag dito siguro kailangan nang din masiguro ni Kuya Boy kay Ate Girl na yun talaga ba yung decision niya. Mm-hmm. I mean, maghihintay ba siya? Maihihintayin ba siya? Ganon. Mm-hmm. Kasi I mean, feeling ko tama naman. I mean, valid pa rin naman. Valid 'yon yung ganong ganong patakaran. Mm-hmm. Kasi hindi naman na sila bata.
1: Yeah, no,
0: hindi
1: exactly.
0: Naman hindi sila parang 20 years old na pwede na may, oh, okay, sige, I can wait for you 10 years pa. Diba? Kapag 10 years pa, baka mag-40 na
1: sila. Saka ito, story ni German, ha? Kapag sinabi ng girl nun na gusto niya maging single, ibig sabihin nun, ang gusto niya, ang nasa isip niya lang, sarili niya lang at yung anak niya.
0: For the meantime.
1: Oo, hindi ka kasama doon sa ano niya, ay, sa pangarap niya.
0: Oo, oh, explore. Hindi, kasama nga daw eh. Gusto niya sa tabi lang.
1: Hindi!
0: Parang, I'll explore the world. Single muna, pero nandiyan ka lang.
1: Parang story ni German, nilagay siya sa ano? Sa... Tinabi siya sa saan to, sa katabi, bodega.
0: Oo. Katabi ng ano, walis at walis tingting at dustpan.
1: Yan.
0: Deserve mo ba 'yan? Pero ayun nga, siguro para sa akin naman, pag-usapan. Mm-hmm. I mean, ano ba yung desisyon ni Ate? Gusto ba niya mag-isa muna as in space talaga, mm-hmm, like yung tinatawag na ano nga tawag doon? Yung space? Parang ano muna kayo? Oh. Kay Ian Constantino, ano nga 'yun? Cool. Oh,
1: cool off muna. Parehas lutang. Cool off.
0: Cool off muna. As in, sige, you explore yourself all by yourself. Or ano ba? Kasi hindi mo deserve na maitabi lang eh. Diba? Na parang dyan ka lang. Gusto ko dyan ka lang. Explore ko yung mundo. Pero gusto ko na dyan ka lang. Parang feeling ko nobody deserves that.
1: Exactly.
0: So kung gusto mo mag-isa ka muna, mag-isa ka muna.
1: True.
0: Diba? Tapos ako siguro, check ko din kung ano ba, kaya mag-isa ba ako? Or tulibudibu doubt you. Diba? Ganun.
1: Kasi yung cool off, kasi consider as breakup na yun eh.
0: Pwede.
1: Diba? Wala na yung, kasi parang hindi na uso ngayon yung call off eh. Kayo o hindi eh. Ganun na yun, diba?
0: Ay. Ewan ko nga, meron pa bang ganito?
1: meron pa ba? Na-experience mo ba yan?
0: hindi ko alam. Siguro, very modern and napag-uusapan talaga. So, para sa akin yun, mag-usap kayo. Tapos si Ate, ano ba talaga? Huwag kang masyado magulo. Oo, baka feeling ko kailangan nyo ng 1 week space muna para si Ate makapag-decide ano ba gusto talaga niya. Mm-hmm. Gusto ba talaga niya na explore?
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwede mo naman explore yung mundo kasama yung tao eh.
1: True.
0: Diba?
1: Kasi ang problema kasi, kapag ka ganun kasi minsan, ang factor kasi no, Star DJ German, kapag ka yung may mga tao kasi na sila, pero ayaw niya nung pinapakailaman siya.
0: Pwede din ano, baka bigla siyang na-pressure, nagulat siya na parang, hala, fiancé, kasal. Mm. Diba? Eh, parang ito na yung moment ko na ako muna.
1: Ang gusto ko lang doon sa babae, wag kang mag-yes ng yes kung hindi ka pa sigurado.
0: Pwede din ano.
1: Babakyain kita eh.
0: Ay! Ako yung uuntog. Bayulente. But anyways, yan po ang ating pinakaelaman this morning and kami pa rin ang Deep Pocket
1: Alameros.
0: Kala mo naman. And kung halimbawa yung mga Star Nation natin dyan, ka-Star Nation natin dyan, meron silang mga bagay na gusto natin pakaelaman every morning. Bahagi lang nila yan sa 102.7 Star FM Manila, sa social media accounts, sa lahat po rin ng platforms. Babahagi natin yan dito sa SKL Share ko lang.
1: True! Oras natin, Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. 44 Star Minuto na makalipas sa alas 7 ng umaga, 9:44 in the morning.
0: At syempre, ito pa rin po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like Bo, Share Bo.
2: 102.7
3: Star FM.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay!
6: Hi, Mare!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka dyan!
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
8: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
9: Masigla kasi ko. Basta gardenia.
10: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
9: Masigla kasi ako. Basta
10: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
11: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
12: BB Store, Number 7, Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
13: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
14: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
15: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
8: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
2: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
8: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
2: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
16: It's all for you. 102.7.

0: 102.7
1: Star FM. It's time to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
5: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Kampante ako, basta Gardenia, masustanta.
9: Masigla ka sa ko, basta Gardenia.
10: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
9: Masigla ka sa ko, basta Gardenia.
10: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
5: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
11: Papasalamat po ako dahil ako ang nabunot ng isa sa mga consolation prize winner sa katatapos ng week number 5 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Russell Oberes Ruiz from Manila, nakatanggap ng 1,000 pesos. Thank you sa 102.7 Star FM Manila, a music station ng Bombo Radyo Philippines. Papasalamat din ako sa Pure Gold dahil sa gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Mga kabombo at Star Nation, sali na rin kayo para manalo ng naglalakihang paprem. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
12: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
13: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
12: Barangay 311, Zone 31,

0: 102.7
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay!
7: Hi, Mae!
5: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
6: Kapit ka dyan!
5: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
6: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
3: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. 2 paper label ng corned beef in any size o 2 paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. 1 cup o label in any size.
3: Orocan. 1 product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko!
13: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
15: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
16: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
15: Edelia Eatery, 6935 Milagua Street, Guadalupe Fiel, Makati City.
3: Cinder and Tehani Sari Sari Store. 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
15: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin, Star Nation, Subukan Puluan ng Pilipinas. Isang Star Minuto na lang po bago sumapit ang alas 12 na katanghalian. At Star Nation, ayan po ang kabuuan ng ating programang Star Hits Express. At susunod na nga po ang ating Bombo Network News Noontime Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede niyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila, o din naman kaya Bombo Radio Philippines. Star Nation, manatila nakatutok dito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Terry Redon ang aligasyon ng insertion sa paano ko lang 2027 national budget. Gayong hindi pa anya nagsisimulang deliberasyon ng komite at hindi pa ito nakikita ng mga kongresista at maging ng mga senador. Nauna kasing inihayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa isang panayam na ilang mambabatas umano ang nakikinabang sa mga budget insertions at ilan sa kanila ay kasabi pa ng House Prosecution Panel na humahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, hinamon naman ni Redon ang naturang alkalde na pangalanan ang tinutukoy niya na sangkot sa mga insertions sa pondo. Sa kabila nito ay iginit naman ni itong si Redon na isa rin sa House Prosecutor na hindi siya matitinag at patuloy pa rin na nakafocus sa kanilang trabaho bilang mambabatas. Samantala, ipinanukala ng Marcos Administration ang nasa 10.77 bilyong piso na confidential at intelligence fund. Yan ay sa ilalim ng 2027 proposed national budget. Ang panukala na confidential at intelligence fund ay 8.8% na mas mababa kumpara sa 11.818 billion pesos na inilaan para sa taong kasalukuyan. Inirekomenda ng ehekutibo ang nasa 4.368 na bilyong piso para sa confidential funds habang mahigit 6 na bilyon ang para naman sa intelligence funds. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, tanging ang mga ahensya na lehitimong pinapayagan na magsagawa ng confidential at intelligence functions ang makakatanggap ng naturang pondo sa ilalim ng National Expenditure Program para naman sa taong 2027. Tiniyak ng kalihim na sasalang ang paggamit ng confidential at intelligence funds o umiiral na budgeting, utilization, liquidation at audit rules para yan masiguro ang pananagutan at paggamit ng mga pondo para sa tunay na pakay nito. Samantala, nagpanukala naman ang ehekutibo ng nasa 111.98 billion pesos ng unprogrammed funds. Para yan sa 2027 na ayon nga sa Department of Budget and Management ay nakalaan para sa mga hindi naasahang pangyayari na kakailanganin ang karagdagang pondo. Kating bahagi nito ay lalaan sa mga foreign assisted projects at tiniyak din ng House Committee on Appropriations Chairperson na si Micaela Swansing na hindi nila papahintulutan na mapondohan ang flood control projects gamit naman ang unprogrammed fund na nakalaan para sa nasabing mahalagang proyekto na nasa kaagapay ang ibang mga bansa para sa programa dito sa Pilipinas. Muna tayo ng update mula dyan sa Commission on Elections dahil may tugon ang poll body hinggil ho dun sa mga panukala ni pagpaliban ang ilang nakatakdang halalan sa taong ito. May balita si Bombo Isa Cotoner.
1: Nilinaw ng Commission on Elections na tuloy ang Bangsamoro parliamentary election sa September 14 sa kabilayan ng pangamba na maaari itong apektuhan ng masamang panahon. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, sa ngayon ay wala silang nakikitang dahilan para ipagpaliban ng halalan sa BARM. Maaari lamang itong mantala sakaling magkaroon ng force majeure gaya ng lindol, malawak ang pagbaha, gera o iba pang pangyayaring makakapigil sa pagsasagawa ng halalan sa mismong araw ng botohan. Kung sakaling kailanganin man kasi na ipospone ito, sinabi ni Garcia na dapat itong may sagawa at magkaroon ng bagong petsa na hindi lalampas sa 30 araw na itatakda mismo ng Commission on Elections. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia.
2: Uulan, ngayon babagyo, ngayon bababa, ay hindi po yan force majeure. Hindi po yan magiging dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Ang sinasabing force majeure, sa mismong araw na eleksyon, o ilang araw bago mag-eleksyon, nagkaroon ng isang force majeure, katulad ng paglindol, o katulad ng pagsobrang malawak ang pagbaha na halos hindi makalabas ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Majeure din po yan. So yan po ay pwede magsabi na hindi matutuloy ang halalan. Sa araw na yon. Sa araw na yon lang. Pero ito po ay marireset. At ang COMELEC ang magre-reset niya. Sabi ng batas, hindi dapat lalampas ng 30 araw. Talaga, pwede mapagpaliban ng eleksyon ng ilang araw. para lang magkaroon ng

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Awaiting Iris by the Goo Goo Dolls. Goo Goo Gaga. Bata. Goo Goo Dolls, dito lang po yan. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 28 star minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, 2:28 in the afternoon. Ay, maulan pa rin na hapon ng sumating lahat. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Palakpakang perfect! Diba? Yung awitin ng Iris, yung Iris na yan, ano, yun yung sa social media, yung parang, what were you like when you were young, gano'n. Diba? And I don't want the world, gano'n. Tapos magta-transition yun sa mga, kung ano sila, nung kabataan nila. Diba? Ginagamit din yan ng mga ano, celebrity, Hollywood actress and actors and actresses, at syempre mga singer, diba? At napakaganda nga naman. Ang ganda mag-throwback. Alam ba ni sa pong throwback ang ating ibabahagi sa inyo dito sa ating SKL Share ko lang. Panibagong inspirasyones, motivasyones. No, ngayong hapon para naman alam mo yung kahit tamad tayong kumilos dahil malamig, sarap matulog. Ito po mula po sa syempre throwback author. Mula po sa Batikang manunulat. Ayan, sabihin nating manunulat na si Bob Ong. At sa kanyang mga sinulat kasi meron siyang sinabi doon. Sabi niya, mahirap pumapel sa buhay ng tao, lalo na kung hindi ikaw ang bida sa script na napili niya.
2: Ah!
1: Aroy ko. Asakit, asakit. Sakit, ano? Totoo, no? Alam mo, napapansin ko din na parang ang buhay, ano eh, parang isang malaking pelikula. O kaya stage play. Diba? At merong mga script. No? May mga pagkakataon na parte pala ako ng script ng buhay mo, no? Yung gano'n. Ano ka dyan, puno? Diba? Mahirap talaga. I mean, ito, isipin mo na lang din, ano? Isang bookshelf, isa na lang muna. Bookshelf, lalagyan na ng mga libro ang isang mundo. Tapos, bawat libro na nakalagay doon ay tayo. Bawat tao dito sa mundo. Diba? Pwedeng iba-iba tayo ng istorya. Merong mga pagkakataon na yung libro ko, yung ibang parte doon sa istorya ko, ipareha sa iyo. Yung mga ganun, ano? Pero iba-iba talaga tayo ng mga istorya sa buhay. Diba? At syempre kung halimbawa yung script nung taong yon gusto mong makasama sa istorya ng buhay niya. Pero mahirap. Diba? Kung hindi naman ikaw din na yung bida doon. Kasi naman ni bida-bida. Charot! Diba? Hindi ikaw yung bida doon sa script din. Or at the very least, diba? Diba sa mga script or sa mga teleserye, sa mga palabas, merong dalawang bida. Diba? Eh siya lang yung bida nga doon. Solo movie pala yun. Diba? Wala siyang kapartner, wala siyang leading lady, wala siyang leading man. Diba? Mag-isa lang pala siya doon. Eh, yun yung napili niya. Yun yung gusto niyang takbuhin ng kanyang buhay. Yun yung gusto niyang takbuhin ng istorya ng kanyang palabas. Diba? Yun yung gusto niyang script. Aray. At di ka parte doon. Alam mo yung mga ganyang pagkakataon, masakit talaga. Pero kailangan nating tanggapin. At kapag natanggap mo na yan, magugulat ka, magiging okay lang din pala, no? Mali mo, may kailangan ka lang talagang matutunan doon sa parte na yon or sa season o episode ng buhay mo na iyo. Grabe naman talaga yung mga naiisip natin kapag ganito malamig. Masarap matulog. Diba? Ulan pa rin kasi. Ano ba? Kailan ka ba matitigil? But anyways, yan po ang ating SKL. Share ko lang. Isa pong inspirasyones, motivasyones Mula po sa batikang author, quote-unquote, Bob Ong. Sabi niya, mahirap pumapil sa buhay ng tao, lalo na kung hindi ikaw ang bida sa script na napili niya. Aruy! Meron ka ba mga inspirasyones, motivasyones na gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig? Message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila, sa lahat pa ng social media accounts and platforms. At yan po yung ating ibabahagi sa mga susunod na pagkakataon sa ating segment na SKL Share Ko Lang. Paligtugtugan tayo sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Right now, check your time, 33 star minutes. Makalipas ang alas 2 ng hapon, 2:33 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sesargo ng inyong kiliti. Kaya naman, it's all for you. Like mo, share mo,
3: Star FM.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
4: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm;
0: Syngenta, bringing plant potential for life;
4: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: You belong with me, mula po yan kay Taylor Swift. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang 6 na Star Minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Pero yet the time! Uy, lapit na. 2:54 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. O kung kanino ka man, kung halimbawa kung kanino mo man naiisip na ikaw ay para sa kanya bagay. Para sa kung kanino, kung ano man, isa ba yung entity? Isa ba yung pader? Hindi ko bahala. Batis, yung iba nga nagpapakasal sa paper doll. Charot lang. Ay, it's still a good afternoon. Ayan, malamig, maulan. So, alam mo na, di ba? Ang masarap na merienda ay sopa. And anyways, nako, kaya naman, makakasama nyo na po ang programang Afternoon Star Sweep. Susunod na po yan, hanggang dito na lamang ang programang It's All For You in the Afternoon. Ako po rin po inyong makakasama dyan, mga kabandingan, mga kabulan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Yan. It's letter J-E-R-M-E-N-B-O-L-E-R-O. Oh, ang galing. Hindi ko na inisip yun. Ibig sabihin, ang galing ko talaga. Charad lang. Ano na nga, nako, alam mo, lahat ng bagay ay kaya nating gawin. Kaya naman ang lahat ng bagay ay posible. To formally close the program, I'll be giving you a song from KZ Tandingan and Shanty Dope. It's Imposible. Imposible daw. Kala ko ba posible? Yes, it's possible pa rin. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM.

0: make more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star.

0: German Bolero.
1: Animal by Cat's Eye. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 16 Star Minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:16 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. At welcome na sa ating programang Afternoon Star Sweep. And you are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 6. Pero syempre, dito muna sa ating programang ito hanggang alas 5 muna ng hapon. Uy! I hope you will enjoy. For sure. Enjoy mo yan. Ikaw pa talaga. Ikaw pa ba? Kaya ka nga nakikinig ng radyo dahil you love music. And we love helping you, no? Para ma-survive natin talaga. Survival na lang ba talaga to? Itong araw na malamig. Ang pagkaulan-ulan, sana naman ho, tumigil na ho ang ulan, no? Sana lang, please. Anyways, maligtugtugan na tayo agad. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
6: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
7: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
6: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
7: JGT Ken Merchandise Mart Square Building, Taytay Rizal.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
13: Star FM!
14: Basta radyo sa FM.
15: Ayos na!

0: German Bolero.
1: Dilaw by Mackie. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 31 star minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Dilaw ay uhaw. Ay nako sa mga ka-Star Nation natin, ayan na nga, alam mo ba, oo, na kapag merienda time, no, meron tayong mga gusto talagang kapartner ng ating mga merienda na pagkain. Diba, isa na nga dyan yung mga pampantulak, diba, pwedeng juice, mga maiinit na kape, pwede naman yun. Diba, nagkakape ka nga umaga, tanghali at gabi. Diba? At kung ano pang mga maiinit na inumin. Diba? O kapag juice naman, ano yung paborito mong juice?
2: Ah!
1: Diba? Ako syempre, orange. Wala nang iba yun na talaga. Yung powdered juice na orange, okay na sa akin yun. Tapos tinapay, perfect na po talaga yung merienda time. Para sa akin. Diba? At marami pang flavor, kumbaga, no, ng mga juice na pwede mong inumin kapag merienda time sa hapon. May merienda time ba sa umaga? Ikaw kasi puro ka merienda. Lahat ng kalagitnaan ng, halimbawa, kalagitnaan ng breakfast at tanghalian mo, merienda mo yun. Grabe ka na. Diba, ano pa ba? Mga mangga flavor. Diba, strawberry. Meron ba nun? Grapes. Diba, yung mga juice na pwede mong timplahin. Lemon, dalandan, or ano, iced tea. Diba? And, yung mga ano, mga mahihilig sa alak-alak dyan, inuman, mga shot puno, diba, yung guyabano. Diba, guyabano flavor na powdered juice na iniinom nila, diba, pag umiinom sila ng alak or ng gin, di ba? Yun yung pinangahalo nila, yun yung talamak eh. Natatandaan ko yan kasi alam ko yan. Di ba? Yung mga kalalakihan na kaibigan ng tatay ko dati nung bata ako. Yung mga iniinom nila. Pero alam mo ba na ang guyabano daw ay meron siya nga, yung ano ha, yung prutas, no? Meron daw, may compound ito, no, na nakaka-damage daw or nakakasira ng brain cells, no? According po yan sa mga love study or laboratory studies yan. Diba? So, ano nga ba ito? Bakit naman ganyan? So, meron daw kasing, totoo naman daw, na meron na, merong anonacine na na makikita sa loob ng guyabano. No, is itong natural compound na syempre, yung mga brain researchers, nakita nila ito. No, parang napagtuunan nila ng pansin dahil may epekto daw ito sa nerve cells, no? Sa laboratory and animal studies. O, diba? So, ang in-cell-based na experiment, sabi ng mga scientist na ang anonacine, makaka-damage. No? Pwede daw itong maka-damage or makasira at maaari pang makapatay ng specific, no, na neurons. Kasama po dyan yung brain cells, no, na kailangan natin para sa mga paggalaw-galaw natin sa ating mga movement. So, sabi pa, or pinaniniwalaan ng mga researcher na ito ay nangyayari dahil sa yung compound, humaharang ito, no, sa mga dinaraanan ng pag-produce ng cells, no, ng energy, kaya naman vulnerable yung neurons at maaari silang mamatay. Nako naman, tutu ba ito? Meron din ako nakita kasi sa komento ang chismis. Kasi nga daw lab results ito. Lab results, so parang alam mo yun, yung mga brand, 'di ba? Halimbawa, yung brand, magagawa sila yung anti ganyan. Kasi alam mo, ito nga yung mga chismis-chismis. Kapag halimbawa nakakuha ng natural na paraan para halimbawa makakatulong para makapatay ng cancer cells. Diba? Natural lang, so walang bayad. So yung mga businessman, diba, na parang, uy, gumagawa nga kami ng gamot dito para sa cancer. Tapos yan pala, natural lang. Parang prutas lang, kakainin mo lang. Diba? Makakaligtas ka na sa cancer. So harangan namin yan. May ganong speculations din ano, na sinasabi, na komento ng mga netizen sa social media patungkol dito. Ayan. But naturally, ang guyabano, no, ano muna sa English ng guyabano? Diba alam yan ni ano? Ni Ann Curtis. Sarsop. Ay, ayun pala yun. Supsaya. Diba? Ayan na, sa mga ka-Star Nation natin. Meron yan na mayaman po yan sa vitamin C at maganda po yan na bilang dietary fiber at mayaman din po yan sa potassium. Yan, yung fresh fruit na guyabano ha, nakakasuporta yan sa immune health natin at nakakatulong yan sa pagbaba nun ng inflammation sa ating mga katawan, maganda sa digestion at nakakatulong po yan sa pag-manage ng blood pressure and blood sugar levels. Diba kung diabetic ka or hypertensive, pwede naman yan. Okay na, bahala. Oo, pwede nyo din i-confirm yan sa inyo mga friend, the doctors. O kung meron kang sariling doktor, yung pamilya nyo may doktor, tanong mo, paborito ko ba naman yung guyabano? Tapos hindi pala ako matutulungan ito. Yung mga ganun pagkakataon. Ay, kung like mo yan, hindi i-share mo na yan sa mga kasama mong mag-merienda sa hapon na Eat You. Marami pa tayong mga pag-uusapan sa hapon na Eat You sa ating programang Afternoon Star Sweep with me, Star DJ at German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti, babalabalain kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang Afternoon Star Sweep. Right now, check your time, 38 star minutes past the hour of 3 in the afternoon, 3:38 in the afternoon. Yun po ang ating Philippine Standard Time. Maligtugtugan tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
7: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
5: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alas na!

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Norman Bolero.
1: Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 29 star minutes. Makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:29 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ayan ha, nako, mabilisan lamang ito sa mga ka-Star Nation natin. Inaanyayahan po kitang sumali na po at humabol na at huwag magpatumpik-tumpik na. No, sa ating swerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Ako, balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. At syempre this year nga po ay 60th anniversary celebration ng Bombo Radyo Philippines, ang number one and most trusted source of news and information. Atid po ng ating network ang promo na may 9 million total prizes na ipamimigay nationwide. Ito ha, makinig ka na maigi sa mga nagtatanong. May mga nakita ako nagtatanong sa social media and it's okay kung paano sumali. Kaya naman ito na po ang mechanics ng ating promo kung paano makasali. Ito po sa promo natin ha. Pwede po kayong sumali sa ating studio draw na tinatawag. Meron pong weekly prizes at daily special prizes. At syempre, maliban dyan, ay yung palengke draw na ginaganap natin. At dumadayo pa tayo sa iba't ibang mga palengke dito po sa Metro and Megastar Manila. Diba? Para sa mga palengke event, dyan po natin ginaganap ang palengke draw. So paano sumali? Dapat handa na po no yung proofs of purchase na inyong binili or ginamit mo na dahil ginagamit mo naman ni Ian. At syempre, kapag merong ka na niyan, isusulat mo lang po, no? Ilalagay mo yan muna sa isang puting envelope, white envelope. Isusulat mo sa likod ng puting envelope na iyan ang inyong pangalan, edad, address, contact number, at syempre week number. O, di ba? Week number. Nasasalihan mo, tayo po ay nasa week number 6 na. At pagkatapos niyan, syempre, yung pangalan na inilagay mo dyan sa loob ng iyong sobre. Anong proof of, proofs of purchase? Anong sponsor product? Di ba? At syempre, pagkatapos niyan, ang inyong pirma. Diyan pa rin po sa likod ng inyong envelope, sa bottom right corner, sa ibaba at kanang bahagi ng likuran ng inyong puting envelope, ilagay po ang promo title natin, ang Swerte sa Palengke 2026. At sa baba nun, ilagay po ang address natin, Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City. Ulitin ko. Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City. Diba? At ilagay po sa ibaba din yan yung care of or C/O 102.7 Star FM Manila. Pwede mo pong dalhin yan dito mismo sa aming istasyon sa Ortigas Center nga, Pasig City, ano ang inyong mga entries. Okay naman ihulog sa designated drop boxes na ina-announce namin palagi, no, from time to time sa radyo, at posted din po yan, nakapin, no, yung listahan ng ating Dropbox location sa ating social media account sa Facebook. Nakapin po yan. Hanapin mo 102.7 Star FM Manila sa social media accounts natin. Pwede mo yan ihulog doon sa designated drop boxes natin na nakakalat sa buong Metro and Mega Star Manila. Diba? At pwede nyo po yung dalin din sa palengke na binibisita natin every Saturday morning para po sumali naman sa ating palengke draw or palengke event. Yung activation natin dyan ha. Kaya naman sali na po kayo sa Swerte sa Palengke 2026. Malapit na po ang ating grand draw, kaya naman ihabol mo na yan. We are still accepting week number 6 entries. Again, para po dito sa Swerte sa Palengke 2026. As we always say, the more entries you send, the more chances of winning. Dahil, balde-baldeng papremyo na, may cash pa kung saan 9 million pesos ang total prizes na ating ipamimigay nationwide. Yun, napakadali! Siyempre, para mas maging okay and alright din tayo sa hapon na ito, magbabalik tugtugan na po tayo agad-agad dito sa ating programang Afternoon Star Suite with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobola-bolain kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang Afternoon Star Suite. Dito lang po yan. But before that, check your time. Siyempre, 34 star minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:34 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Again, 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Life!

0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Elizabeth Pilaes mula sa San Pedro, Laguna. Winner ng major prize na 5,000 pesos na Swerte sa Palengke 2026 noong August 8 para sa week number 5. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito pang budget sa bahay. More power and God bless sa lahat ng mga sponsor, lalong-lalo na ng Gardenia Loaf Bread. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Basta Radio, Bombo.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: for tonight. German Bolero.
1: At hanggang dito na lamang ang ating programang Afternoon Starship. Susunod na po ang siyempre Twilight Zone. Ako pa rin po ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabalan, Star DJ German Bolero. To formally close the program, here's Join the Club. Yes, it's a very, very, very good song. Perfect para sa ating Twilight Zone. It's a song called Handog. Ito lang po yung sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: music station across the nation.
1: Kwela-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star.
5: Ano pa man ang estado ng puso mo ngayon, may kantang nakalaan para sa'yo. Nandito kami para samahan ka sa bawat tibok, kilig at hugot ng iyong puso. Mula sa mga kantang nagpapangiti sa'yo tuwing naaalala mo siya, hanggang sa mga linyang magpapagana ng iyong loob. Ang soundtrack ng pag-ibig mo dito sa Metro Manila, mapapakinggan sa 102.7 Star FM.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
2: Star FM! It's all for you.
10: Star FM.
11: It's time to fiesta with Bet88.
12: Come dance with me.
11: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
13: It's always a party at Bet88.
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
15: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
15: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

kumangikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumitin.

0: Sa palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Norman Bolero.
1: Wonder 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 28 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:28 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. At welcome na sa ating programang Twilight Zone. At nandito po muna ang ating segment na Bulan Time. Kaya naman live na live tayo sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube. Hanapin nyo po ang 102.7 Star FM Manila. At syempre kung nandyan ka na, naku, marami po tayong inihandang mga reaction button dyan sa ibaba na pwedeng-pwede nyong pindutin. Pakipindut na po para magkaroon ng design tayo dito sa gilids. At syempre, i-share! I-share nyo po itong ating live streaming for more chances of winning dahil meron po tayong bagong mapipili na mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan, isa pong mapalad ang mapipili natin na mapapalakpakan ng mga mapapalad gumbalad. Yes, ikaw na ba yan? Ako, kailangan mo ng pangmalakasan na sagot dito sa ating pinahulaan sa ating Bulan Time. Ito na nga, ipa-flash na natin. Ibabula-bula-bula-bula-bulahin. Ayun! Ito na sa mga Star Nation natin. Naka-flash na po sa ating live streaming ang ating letra for this afternoon. Ito na, sa letrang B. Anong lugar? Ay, hindi yan yun. Sa letrang K pala siya. Oo. Ito na, sasabihin ko na sa inyo. Ayun, sa letrang K. Ano sa Tagalog ang love song na nagsisimula sa letrang K? Ayan na, ang hinahanap natin, yung isang salita. No, kasi meron niyang, pwede mo siyang Tagalogin, pero dalawa, tatlo, tatlong salita yung gagamitin mo. Pero alam mo ba na merong isang direct translation sa Tagalog yan? Kala mo ha? Diba? Akala mo, ako feeling ko, akala ko dati sayaw yon. Isang uri ng sayaw. Well, isang uri naman talaga siya ng kanta, ng awitin. Kaya naman kung meron kang pangmalakasang sagot dyan ng ating clue, manghula ka na lang. Manghula ka na, malay mo, ikaw pa yung mapili ko no, na mapalakbakan ngayong hapon. At ito nga sa mga naghahanap ng makokopyahan. I-flash natin right now yung mga una ng sumagot. At malay mo meron kang makopya dito sa ating mga una ng sumagot. No, naku, sa mangungopyang person. Grabe naman siya. Ano ba yung sa tingin mo Tagalog ng love song? Di ba? Actually, nasa kanta yan ni Angela Ken eh. Nung balang araw. Or baka bukas. Baka bukas pala yan. Ito, kanta ng pag-ibig. Naku, pwede din naman. Pero yung isang word. Kantang pag-ibig, kundi man awit ang pag-ibig. Naku, alapin nyo dyan. Kantang pag-ibig, ang tuwirang, ang tuwirang sakin ng love song sa Tagalog, ha? Katok-katok pa. Kundi ikaw na. Kundi man, kaldereta. Nagugutom naman ako doon. Kulang ako kung wala ka by Eric Santos. Love song nga naman yun. Ano to? Kusapiling by Anthony. Sino na naman? Ano yun? Kundi man, kapiling mo, kasuyo ko. Ano yun? Kapiling mo, kasuyo ko. Ayan ang kinopya. Imelda Papin daw. Kundi mun, kusapiling, kaba, kundi man, kulang ako kung wala ka. Kundi man, kawataan. Katay baboy. Ano na naman yun? Natadamay naman ang mga baboy. Kayo talaga. Ako, ayan ang ilan sa mga sumagot. Oo, marami pa yan. Pero congratulations sa mga nakakuha na ng sagot. Pero syempre, eto na nga sa mga Star Nation natin. Marami tayong mga ibibigay sa inyo ng mga pagkakataon. Oo, para ma-comment ang iyong pang malakasang sagot. Ang ating pinaulaan right now sa letrang K. Ano sa Tagalog ang love song na nagsisimula sa letrang K? Ayan na sa mga ka-Star Nation natin. Ano kaya iyan? Ang clue natin, manghula ka na lang talaga natin letter K, comment mo dyan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Dahil isa pong mapalad na mapapalakpakan ang mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Mag-uwi po ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Kaya i-comment mo na yan right now. Eto na nga sa mga ka-Star Nation natin. Kung ikaw ay nandyan na sa ating live streaming, for more chances of picking, not winning. Kung ikaw yung mapipili, ako, mag-react ka na po dyan sa ating live streaming. Pindutin mo yung mga reaction button at i-share mo itong ating live. O, ito na nga sa mga Star Nation natin. Ibibigay na natin sa inyo ang sagot. Kung ang iyong sagot, syempre ay kundi man, ikaw ay may tama. Yes, ang direct translation yan sa Tagalog ay kundi man. Ayan, diba, kapag sinabing kundi man, parang ano nga yan eh? Slow, mellow, ganyan. Melancholy. Melancholy! Diba, ayan na, sa mga Star Nation natin, na mga nakakuha ng tamang sagot, ang kundi man po ang translation yan sa Tagalog ng love song. Oy, diba napakaganda na pag sinabi mong kundi man, parang napakapunong-puno ng damdamin. Very, very heartfelt. So, traditional genre yan ng Filipino love songs nga, no, na melancholic, soulful, melody, parang yung mga espiritu sa katawan eh kinakausap. No, typically sa technicalities nito sa music, nag-i-start po yan sa minor key at papunta sa major key. Yeah. Historically ha, during the Spanish colonial period, nung tayo sinakop ng mga Espanyol, ang mga awitin na iyan, yung mga kundima na dual purpose po sila, no. Minsan ito po ay disguise, no, na romantic serenades, at minsan ito po ay may itinatagong mga mensahe, no, nakatago, no, na may ibig sabihin sa pagiging makabayan ng ating mga sinaunang Pilipino, no, para ipakita nila ang kanilang pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Diba? Meron mga nagsasabi na ang kundi man daw ay kung hindi man, ganon. Diba? I mean, pwede naman. So yan ah, Tagalog ng love song ay kundi man. No, traditionally. O kaya naman na kanta ng pag-ibig. Kung gusto mo letter K, no, awit ng pag-ibig, modern love song naman iyan. Diba? Kapag halimbawa, ikaw gusto mong, sabi nga sa awitin, no, ni... ang pangalan niya, si Angela Ken, ano, sa kanyang Baka Bukas. Di mo ba alam na ikaw, yung parang gano'n, no? Di mo alam na ikaw ang laman ng bawat kundiman. Yan, mga love song na nagagawa daw. Ay, ikaw pa lang naman yan. Ayun na, patingin nga ng kanilang mga komento right now sa ating live. Sa 102.7 Star FM Manila. Naka-live puro tayo, no, sa Facebook at sa YouTube. Ito, sabi dito, hello! Ako yung Pasig, nag-comment. Bulacan naman ang kanyang sinabi. Ano kaya yan? May hindi nakapagpalit ng profile. Maganda at maulan na hapon, Star DJ German Bolero at Sumaiyo rin. Good afternoon sa makulit na Star DJ German Bolero. Good afternoon din sa iyo. Kainis. Ha ha ha ha. K pala. Kupeta Cordapia. Ano pa ba yan? Corazon, corruption, consumisyon, kuratsa. Pwede, no? Kuratsa. Kundi man, kalokohan. Opa, pwede doon. Pwede rin, eh, no? Kondirana, condiments, kuto. At ang letter K, comment nyo dyan. Kuchinta, maulan na hapon. Ayan, suki na on and off. Ano ba? Iluwilipad. Nakinig na ng Star FM kasi number one from Tagaytay City. Yes, ang 102.7 Star FM Manila daw. Hindi woman, kundi man. Yes! Kakagigil ka ha. Ayan, Kurimar. Kundi man. Kurimar. Kundi man. Ano to? Yung kaya... kundi man by Silent Sanctuary, kasalanan ko ba? Ayan na nga. Ayan, sa mga taga, ano, pinagkaisaan Makati City, ayan ang Pintoda, ng mga tricycle driver dyan. Maraming salamat. At eto na nga, nako, ito, gusto ko tong napili natin. Sir, itaas lang natin ang konti. Eto na nga sa mga Star Nation natin, ang mapalad na napili ko na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Congratulations dito po sa ating napili. Congratulations, Marilyn Gregorio, sa iyong sagot na kurimar. Parang naisip ko pa dyan, isang halimaw. Oo, bakit naman ganun? Congratulations, kasi natawa ako. Kaya naman tanggapin mo ang 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ikaw po ang mapalad na napalakpakan ng mapapalad nating mga palad ngayong hapon dito sa ating Bolaan Time. At i-ready lang natin, sir, kung may mga maghahabol pa ng kanilang mga komento. Pero live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa YouTube po yan at sa Facebook. At syempre sa mga humabol, meron pa bang mga humahabol ng kanilang mga komento right now? Ay, maraming salamat. Keep on reacting, keep on commenting. And of course, share nyo na itong ating live streaming. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Twilight Zone. It's going to be until 5 in the afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Right now, check your time. 39 star minutes past the hour of 5 in the afternoon. 5:39 in the afternoon ang ating Philippine Standard Time. Punta po kayo sa Radyo Ipito po yan, 102.7. Balik-tugtugan tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: 102.7 Star FM.
4: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
5: Star FM!
6: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
7: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
6: Orokan Icebox?
7: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
6: Oo, mano. Peka, ano mga bandala mo?
7: E di lahat ang laman ng ref natin.
6: Ayos ah.
8: Orokan, maayos ang buhay mo.
9: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano.
11: Travel.
12: O kaya bagong negosyo.
13: Buti na lang, may Cebuana Lumiliere.
14: Sangla.
15: Personal loan.
16: Jewelry.
17: Negosyo loan.
18: OFW.
19: At motor loan.
20: Basta loan.
21: Sa Cebuana,
22: goods ka!
23: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
24: Bigla ang gastos.
25: Bagong plano.
26: Travel.
27: O kaya bagong negosyo.
28: Buti na lang, may Cebuana Lumiliere.
14: Sangla.
17: Personal loan.
16: Jewelry.
17: Negosyo loan.
18: OFW.
19: At motor loan.
20: Basta loan.
21: Sa Cebuana,
22: goods ka!
23: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
29: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
30: Mmm! Holiday!
29: Almusalin ng nam.
30: Good morning!
29: Pagtanghalian.
30: Uy, may birthday ba?
29: Tanghalian linam nam. At sa gabi,
30: wow!

0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift pack.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Twilight Zone on Star FM.
4: German Bolero.
5: .7 Star FM. It's all for you.
6: Like mo! Share mo!
5: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 7 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi.

Tama, mula po yan sa Catholic Mass Media Awards. Pwede nyo pong panoorin. Yes, audio-video na po tayo ngayon. Pumunta lang po kayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan para sa live streaming ng Bombo Network News. And, syempre sa YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Diba? Maraming mga pagkakataon or paraan para para may malaman tayo, no? Makaalam ng balita. Oo, dahil kapag hindi ka informed sa mga nangyayari sa loob at labas ng iyong paligid, bakit? Dapat informed ka, ha? Yan naman, ito na nga. Hanggang dito na lamang tayo sa ating programang Twilight Zone. Ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan. Star DJ German Bolero. Yes, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. At dahil nga may pag-ulan, alam na alam natin na bukas ay may kaliwanagan. Here's Blue Sky from Hill 102.7 Star FM. Keep safe, everybody. It's all for you. Like mo, share mo. Goodbye.

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network This Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho tayo ng Miyerkules, mga kabumbo, Agosto 12, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan mamaya defense team nanawagan ng respeto at pag-iwas sa side comments habang umuusad ang impeachment trial. Si Attorney Lorna Capuna naman at Attorney Ferrer, ilang beses na nagkasagutan sa day 15 ng trial. Ibang balita, mamaya Vice President Sara Duterte posibleng patawan ng penalty sakaling hindi raw humarap sa korte kaugnayan sa kanyang bagong kaso na grave threat ayon sa Department of Justice. Ang petisyon naman na humihiling na maipasa sa publiko ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa isinagawang investigasyon sa flood control, ibinasura ng Supreme Court. Usapin ng pagbaha sa provincial report tayo mamaya, 272 na barangay sa May Cordillera Administrative Region apektado naman sa mga panahon dulot ng mga nagdaang bagyo at mga paghangi o pangulan na dulot ng habagat. Sa international news, ang North Korea nagpakawala ng ballistic missile bago ang military drill ng US at South Korea. At sa sports news, para sa mga fans ng NBA, ang 2026-2027 season magsisimula na sa Oktobre 20. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Sa pagsisimula ng 15 araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte, agad na nagpahayag ng pag-alinlangan at pagkabahala ang House Prosecution Panel sa manifestation ng defense team ng pagmarka sa tabulation at mga summary ay hindi dapat ituring bilang admission sa authenticity ng mga acknowledgement receipt at bahagi rin ng mga naturang tabulation at mga summary na ipapresenta sa Senate Impeachment Court. Ang Attorney Lorna Capunan, ang mga testigong susunod nilang ipepresenta ay walang personal na kalaman ukol sa mga resibong ipapakita ng sa Senate Impeachment Court at tanging si Commission on Audit Auditor Zailin Del Campo lamang ang may personal na kalaman tungkol dito. Dahil dito, hiniling ng prosecution na mapayagan din si Del Campo na humarap sa Clerk of Court para tukuyin o identify ang mga naturang dokumento habang nakaharap ang defense at ang House panel. Sa ganitong paraan niya, ay maaring mapigilan ang anumang technical legal objection sa hinaharap at hindi na maabala pa ang Senate Impeachment Court.
3: Instead of just doing that, that this witness appear before the clerk of court to identify and authenticate, Your Honor, these documents in front of the prosecution, in front of the defense, and in front of the clerk of court. Thereafter, the clerk of court can make a finding or report or evaluation that these documents, that these documents were properly identified, authenticated by this witness, Your Honor, to preempt any technical legal objection in the future. Because, Your Honor, or in the formal offer, Your Honor, because counsel will recall, or this court will recall, that while we had already ended our direct examination, counsel for respondent said that does not mean that this witness identified and authenticated the acknowledgement receipts.
2: Hindi pa nakakalayo ang day 15 ng trial, mga kabumbo, agad na hong nagkasagutan si Attorney Capunan at Attorney Ferrer. Tinutulan kasi ni Attorney Capunan ang pagpapalabas ng defense team ng kanilang sariling kopya nitong ilang audit observation memorandum, o ito ho yung kilala sa tawag na AUM. Ayon kay Attorney Capunan, dapat gamitin ng defense team ang mga audit report na ipresenta una ng House panel dahil ang mga ito lamang ang natukoy at nasuri ng testigo na si Zailin Del Campo. Gayunpaman, pinayagan pa rin ni Trial Presiding Officer Chief Escudero ang pagpresenta ng defense ng kanilang sariling kopya ng audit report.
3: We will have a continuing objection, excuse me, counsel. We will have a continuing objection to their presenting their documents which have not been identified by the witness. They are AOMs. AOMs have been identified by the witness, but these are prosecutions AOMs, Your Honor. May I suggest, Your Honor, to the defense counsel, since she refused for us to use the defense witnesses, that she uses now the prosecution's documents.
4: That is up to her counsel. She may confront the witness with her copy of the AOM. I'm sure she would be competent to testify whether these are the same documents earlier identified as exhibits for the prosecution or not. Counsel, yes. You may proceed.
5: Yes, correct, Your Honor. And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies, Your
3: Can
5: Honor.
3: We then, proceed. In connection with that, Your Honor, Hello. Since the counsel admits that our AOMs are their defendants' AOMs, can we just use the prosecution's copies, Your Honor?
5: But, Your Honor, we have prepared, you know.
4: Counsel,
3: show them. Show the document.
5: Yeah, I will. I am showing the defense document.
3: No, we will not
5: no,
3: agree.
5: No, Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed with my cross-examination.
2: Bahagi po yan ng naging sagutan ni Attorney Kapunan at Attorney Ferrer, mga kaumbo. Yan po yung nangyari sa pagsisimula pa lamang ng day 15 ng trial. Samantala, nagpakita rin ng defense team ng ilang proof of success o yung mga patunay na maayos ang pagkakagamit sa confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President. Kabilang sa mga binasa ni defense lawyer Christine Ferrer ay ang pagtatayo ng satellite office ng Office of the Vice President sa ilang lugar katulad ng Isabela at yan ay sa bahagi ng Cagayan Valley at iba pang mga lugar. Ilan din dito ay ang mga aktibidad tulad ng data information gathering, threat assessment at iba pang mga aktibidad. Positibo namang sinabi ng House Witness na si Commissioner and Audit Auditor Zaylin Del Campo na ilan sa mga naturang proyekto ay pasok na doon sa tinatawag na surveillance activities at maaring gamitan ng confidential funds.
5: Number 5 po, no? Intel fusion with the for the threat assessment and situation update. Papasok po siya sa surveillance.
6: Apo.
5: Okay, salamat po. Ito hong number 11, no? Final briefing to Intel operatives and informants. Ano ba to? Normal lang to na trabaho ng OVP or part ito ng surveillance or confidential work?
6: Papasok po siya sa surveillance activity.
5: Alright. Then, baba tayo dito sa actual operations, no? Itong profiling and security tagging of the participants, item number 12, who will be attending the event? Papasok po ba na normal admin work lang yan ng OVP or papasok po siya as confidential work or surveillance?
6: Papasok po siya dun sa surveillance.
5: Okay, salamat.
2: Sa kabilang banda, tinutulan naman ni Attorney Lorna Kapunan ng ilang beses na paggamit ni Attorney Ferrer sa terminong opinion habang tinutukoy ang professional judgment ni House Witness Commissioner and Auditor Zaylin Del Campo ukol yan sa paggamit ng intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon pa rin kay Attorney Kapunan, dapat na respetuhin ang professional judgment ng COA Auditor at huwag lamang itong ituring bilang simpleng opinion. Hinding-hindi yan niya magiging professional judgment ng isang simpleng opinion lamang. Pinaburan naman ni Senator Chisa Escudero ang pagtutol ni Attorney Kapunan.
3: Your Honor, please. I object again. Counsel uses the word opinion, whereas this witness says professional judgment, Your Honor. There are two different things. Opinion is not professional judgment.
5: No, Your Honor.
4: Besides, counsels, please. Besides, witness already answered that is not only her personal judgment and or opinion, but also that of her superiors who reviewed.
3: Yes, Your Honor.
4: Her findings resulting in the notice of disallowance. You did not sign the notice of disallowance, correct, Celine?
6: Hindi po, pero meron po sa office namin yung second original copy, may countersign po kami. Pero ang ini-issue namin sa agency is yung may signed lang po ng aming...
4: So pataas, presumably, pag pinirmahan yan ultimately at in-issue, nag-agree sila sa findings mo, yun din ang pananaw nila.
6: Opo.
2: Bahagi pa rin po yan mga kaumbo ng kaganapan kanina sa day 15 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang defense team, mga kaumbo, nananawagan po ng respeto at pag-iwas doon sa mga tinatawag na side comments sa nagpapatuloy pa rin pong trial. May update po dyan si Bombo Jaira Hanggayo.
7: Yes, Bombo Genesis, nanawagan si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na dapat walang lugar sa courtroom ang mga side comments at personal na palitan kasunod ng ilang atensyon sa pagitan nila ni House of Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa impeachment trial. Hiniling ni Attorney Ferrer sa impeachment court na pagbawalan ang prosekusyon sa pagbibigay ng side comments at panatilihin ang respeto sa bawat panig habang isinasagawa ang cross-examination kay Commission on Audit Witness Eileen May Del Campo. Sinabi ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na binawi ni Atty. Capunan ang kanyang mga naunang pahayag at tumugo naman ang veteranang abogado na nangako siyang behave sa pagpapatuloy ng paglilitis.
8: To ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Capunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was captured by the media po. So that is our request, Your Honor, to just remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you.
4: Attorney Capunan already, although you are correct, it was already heard. Attorney Capunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
9: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
8: Thank you po.
7: Nauna rito, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang counsel matapos paulit-ulit na tumutol itong si Attorney Capunan sa ilang tanong ni Attorney Ferrer. Kabilang sa mga naganap at naging pahayag ni Capunan ang pagsasabing I will refrain from lecturing her. Matapos silingin ni Attorney Ferrer na huwag turuan ang prosekusyon ang witness kung paano sasagot sa cross-examination. Muling binagit ni Escudero ang tinatawag niyang generational divide habang inaayos ang tensyon sa pagitan ng dalawang abogado.
8: Your Honor, can the counsel for the, can the counsel for the prosecutors be reminded not to make an argument, not to argue for the witness, Your Honor, because she's citing circular, she's citing laws, which is not allowed during cross-examination, and that is indirectly teaching her witness how to answer my question. So please, Your Honor, can the court direct the counsel not to make these arguments in court because these are not allowed under the rules of court, Your Honor. This is not a place where we are, this is not the time where we are supposed to expound or to state our oral arguments in this case. So,
4: Your Honor, this is part of the seeming generational divide tension that the court is trying to avoid. So let's leave it at that, counsel.
9: Yes, Your Honor. I was just going to say that I will accept.
4: Let's leave it
9: I
4: at that.
9: I accept what she said, Your Honor. Thank you. I will refrain from lecturing her, Your Honor.
8: No,
4: counsel, please.
8: That's all out of order.
4: Counsel, please. Kindly proceed, Attorney Christine.
8: Okay, thank you, Your Honor.
7: Nauna rin naging controversial itong pahayag ni Attorney Capunan na pinipigilan niya ang sarili na bigyan ng spanking si Attorney Ferrer sa gitna ng kanilang pagtatalo. Sa kabila nito, kapwa nagpahayag ng respeto ang dalawang abogado sa isa't isa. Nauna nang sinabi ni Attorney Ferrer na mataas ang respeto niya kay Attorney Capunan at isa pa umano ito sa kanyang mga hinahangaan. Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Abangan lumamaya, makakausap po natin mga kabombo si Representative Joe Desidre, ang ginatawan ng tingog party list. Kaugnay pa rin po yan sa gumugulong po na impeachment trial at maging yung ilang mahaganapan dyan sa may House of Representatives. Samantala, balik ko tayo sa usapin pa rin po ng trial. Ang prosecution kinwestiyon yung paggasta ho ng milyong halaga ng Office of the Vice President sa regular na gawain ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. May report dyan, live si Bombo Analy Soberano.
10: Bombo Genesis, iginiit ni House Prosecutor Representative Terry Riton na walang nilabag sa sub-judice rule sa pagtalakay sa mga isyong iniharap ng depensa dahil wala naman umanong partikular na pangalan na binanggit at hindi rin pinag-usapan ang merito ng kaso. ang payag ni Ridon ay tungkol sa social media post ni Private Prosecutor Attorney Armando Birhiligutan kung saan naglalakad lamang ng prinsipyo ng batas at hindi umano ito pagtalakay sa detalye ng kaso. Sinabi ni Ridon sa press conference ngayong hapon, kung naiyak ang depensa, kawawa naman sila. Sabay giit na hindi ito sakop ng sub judice rule at out of place ang naturang pagtutol. Sinabi rin ni Ridon na dapat isantabi ng presiding officer ang emosyonal na reaksyon ng depensa sa usaping ito. Gayunman, sinabi ng mambabatas na iginagalang nila ang magiging desisyon ng presiding officer at mahalagang malinaw sa publiko ang mga aktwal na detalye ng proceedings. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
11: Yung pong defense on the conversation in the tit-for-tat during the trial itself, Ms. Ferrer would know na hindi ho yun yung dapat niyang sinagot nung pong panahon na yun. But Attorney Season wanted to provide context, then that was the context that she wanted to provide. But again, going back to the transcript itself, the reply of Ms. Ferrer to Attorney Kapunan was, it was allowed, relating to, basically responding to, misleading questions. So, everyone was basically understanding na tungkol po doon sa misleading questions po yung sagot ni Attorney Ferrer. Hindi ba? So, kumbaga, do not gaslight the nation that kasalanan po ni Attorney Ligutan kung bakit ho pumutok sa mukha po ng depensa ito pong bagay na ito. They should have been quick on the draw. They should have clarified that she was answering not the question on misleading statements or misleading questions, but on something else. Dapat ginawa na niya yun noong umpisa pa lang. No, it was the job of Attorney Ferrer to basically clarify what she was actually replying to. Hindi ba? Pwede naman niya sinabi yun eh.
10: Normal lang din ang sagutan sa korte kanina sa pagitan ni Attorney Lorna Kapunan, Attorney Christine Ferrer, habang isinasagawa ang cross-examination. Ito ang inihayag ni Attorney Benjamin Tolosa, ang prosecution legal person. Umalma kasi ang depensa sa naging post ni Private Prosecutor Ligutan. Giit ni Tolosa, wala namang kakaiba sa nangyari kanina. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa.
12: Well, una, hindi naman yan uncommon yan dahil nga talaga dun sa nature ng ganitong klase, they are adversarial proceedings, no? Dahil merong ibang magkaiba, no, na pinaglalaban na punto ng dalawang panig. So, hindi naman ibig sabihin niya na nag-aaway talaga. But that's really normal, no? But siguro makita naman natin, no, yung... sabi nga ni Attorney Kapunan, nung simula, pinipilit niya, no, na maging more patient, no. But nadala na din siguro yung fact na sinabi naman niya, no, dahil nga dun sa naging actions din, no, nung defense, no, pagdating dun sa for example, yung magmula dun sa pre-trial, they've been adamantly refusing yung request to just compare documents hanggang nagkaroon na nga ng kautusan galing sa presiding officer, no, na hindi pa rin ginawa. So, syempre, those things add up. But end of the day, it's really nothing that's out of the ordinary. Nangyayari naman ho talaga yung mga ganong sagutan minsan.
10: Sa kabilang dako, patuloy umanong magsasagawa si Vice President Sara Duterte ng mga aktibidad na tulad ng tree planting, Christmas party at road safety events kahit wala siyang confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Representative Keith Flores, lumitaw ito sa testimonya ni Commission on Audit State Auditor Zaylin Del Campo tungkol sa paggamit ng confidential fund. Dahil dito, kinesyon ni Flores kung bakit kinakailangan umanong gumastos ng milyong-milyong piso para sa naturang aktibidad kung naisasagawa naman ng mga ito ngayon ng walang confidential funds. Pakinggan natin si Representative Keith Flores.
13: Included parang intelligence work, pero dapat i-segregate mo or ihiwalay mo kung was it for purchase of information or payment of rewards. Doon sila na di-disallow sa payment of rewards given the same activities eh. Because, yun nga, walang results na pinapakita. But if it was payment for information ang binayaran nila and nag-result naman na walang nangyari sa event because nga, yun ang sinasabi nilang successful kasi walang nangyari because they purchased information, then sinabi naman ng witness kanina na allowed yun. Ang hindi allowed is ang payment of rewards.
10: Kwinestyon naman ni Lano del Sur Representative Zia Lonto Adyong ang paggastos ng OBP ng gaandang milyong piso mula sa confidential funds para sa surveillance at intelligence activities. Ayon kay Adyong, ang mga aktibidad ay pinapakita ng kampo ni Vitisara ay kahawig ng regular na gawain ng PNP at Armed Forces of the Philippines. Sinabi rin niya na walang direktang security mandate ang Office of the Vice President at dapat dagdag na lamang ang confidential activities, hindi pag-uulit sa trabaho ng PNP at AFP. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
12: Dapat connected siya doon sa mandato ng ahensya. I think that is very important for the public to know kung ano yung dapat na intervention ng isang agency that has no direct mandate over security matters. In this case, the Office of the Vice President has no direct mandate to intervene in security matters, but she did so by requesting the confidential funds. What the COA wanted to really know is not the regular police work that has been doing by a lot of agencies that have that mandate.
14: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, pinunan ni Atty. Lorna Capuna ng umano ilang beses na pagkustyon ni Atty. Christine Ferrer habang nagsasalita pa lamang ang testigo na si Auditor Zaylin Del Campo. Ang naturang komento ay nagdulot muli ng sagutan sa pagitan ni Atty. Capuna at Atty. Ferrer sa day 15 ng trial. Nilareklamo din kasi ng defense ang hindi direktang pagsagot ng testigo sa kanyang mga katanungan na yes or no at hindi kailangang sumingit ng defense dahil may pagkakataon ng prosecution counsel na magtanong ng clarificatory question sa redirect examination. Hindi naman hinayaan ni Senator Chis Escudero ang naturang insidente at pumagitna saan niya'y mistulang generational divide sa pagitan ng dalawang abogado.
6: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of
15: sorry,
6: success.
15: Sorry, Your Honor, please.
16: Let the witness answer your
15: own. Your Honor, please. Can the
16: presiding officer, can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor?
15: Your Honor, please, can the witness be directed? Just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
16: Your Honor,
15: during redirect, Your Honor.
16: Not all questions can be answered by yes or no.
15: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
16: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
15: They are
16: cross.
15: Allowed.
4: Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom.
2: Bagay po yan, mga kabumbo, mistulang tension kanina dun sa nagpapatuloy pa rin po na trial, day 15 ng trial, laban kay Vice President Sara Duterte. Balik po tayo sa ganitong usapin mamaya, mga kabumbo. Meanwhile, makakasama po muna natin ang nagsisilbing kinatawan ng Tingog Party List, si Representative Jude Asidre. Sir Jude, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi. And welcome sa Bombo Radio Philippines, Representative Asidre, sir.
17: Magandang gabi, Bombo Genesis. Maraming salamat for having me tonight.
2: Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Tayo rin po yung napapakanood sa ating 32 stations nationwide. Ano pong observations ninyo? Medyo tensionado at somehow nakakatawa, no? Yung number day 15 ng trial po ngayon. Ano pong observation po ninyo sa part po ng House panel, sir?
17: Bombo Genesis, if you were to ask me, I would prefer the word engaging, no? Kita natin kung paano nakatutok. Siguro, kaya lalo-lalo na yung mga kababayan natin na nanonood, kita na talaga yung nakatutok na hutala, nasusundan na nila, hindi lang yung mga argumento, kundi parang na-anticipate na rin natin pati yung mga objections, ano? So, kita natin na nai-stress naman na napanindigan naman ng prosecution ang kanilang posisyon na meron niyang masasabi natin discrepancy hindi lang dun sa paggamit maging dun sa liquidation, which was the object of today's hearing, no? Nakita nila kung paano yung distinctions dun sa mga items that were disallowed at ano ang posibleng epekto nito at ano ang pananagutan ng head of agency tungkol sa mga ginastos na ganito.
2: Mm-mm. Parang there's no let up sa part po ng House panel, sir, kasi parang sobrang aggressive ang House panel, especially with Attorney Lord Nakapunan, ano, parang wala siyang pinapalagpas, let me use that term, pinapalagpas na anumang pagkakataon sa part ng defense. Kinu-question ng lahat. Halimbawa dito kanina, yung ginagawa ng defense na parang nakikipag-argue doon sa witness, and then pangalawa, yung pinuputol yung pagsagot ng witness. Yung ganitong strategy, sir, na pag-uusapan din ba ng House panel so far?
17: Well, I'm not privy to how the strategy of the prosecution panel is, no, with regards to, I'm just any other observer na nanonood sa ngayon sa impeachment, pero dahil we're really monitoring it closely, no, talagang nakikita natin na na-establish kasi yung pattern. Ako, I would understand where Attorney Kapunan is coming from, kasi kailangan talaga nating makita yung hindi tayo malito sa pattern na ating na-establish. Ano yung pattern na to? Kung maalala mo 2 weeks ago, nakita natin may unusual encashment. Kung naalala nyo pa yung testimonya ng ating dating land bank manager, si Attorney Wamil naman na-establish na na may unusual na paggamit. Kasi supposedly, ang confidential funds, klarong-klaro ang layunin nito. Pero meron tayong paggastos at resulting to purchase of supplies, equipment, and medicines na sa kanya kaduda-duda at mukhang labas sa saklaw ng confidential funds. Nandun din yung unusual request from the Office of the Vice President na mula sa audit observation report, ay gawin na lang audit query. So this pattern of unusual request, at kanina, at nung isang araw, mula nung isang araw, nakita naman yung lista ng mga unusual beneficiaries mula sa pangalan, mula sa paggamit, sa mga dates at lugar ng pagbayad sa mga na nakasaad dun sa acknowledgement receipt. So it seems like this pattern of unusual procedures na ginagawa nila seems to point out to the fact na ginamit yung confidentiality bilang escape from accountability, which is, I think, as public officials, como sinumpaan namin, kami ho'y may tungkulin na talagang siguraduhin na gamitin ang pondo ng bayan, maging confidential man ito o regular funds, may pananagutan.
2: And as an observer, nais ko rin pong tanungin sa inyo, sir, ano, kasi sa internet, sa online, may mga nagkukomento na there seems to be a mismatch between Attorney Kapunan at sa mga abogado ng defense team with Attorney Kapunan's experience ano bilang isang litigator. Anong komentohon niyo dito, sir?
17: Magaling na abogado si Attorney Kapunan. Alam naman mo natin, kilala, batik ang abogado. Pero ako, alam mo, naniniwala din ako. May kanya-kanyang lakas sa mga abogado. More than what our lawyers can do, no, in the end, it will be about the truth. Kahit kano kagaling na abogado, kung malayo naman ng kanilang paninindigan sa katotohanan, napakahirap din yun ipaglaban. Pero kung ikaw ay naaayon sa katotohanan at sa tama, mas madali po na panindigan ang posisyon. At ako, kampante ako, nandito nang gagaling sa Attorney Kapunan. Siyempre, kung tayo ay naniniwala sa propriety, sa veracity ng ating position, talagang hindi mahirapan kang i-defend.
2: Doon ho sa 6 days, six weeks I should say, pag-usad ng 6 weeks, especially dito sa Article 1, sir, kanino po ninyo, in all fairness, ano, kanino po ninyo ibibigay yung edge? It's been 6 weeks so far.
17: Well, if you ask me, no, talagang the prosecution is well ahead, no? On top of the impeachment trial, no? Kita natin kung paano nila na-presenta ng maayos, na ipapakita yung ebidensya, natatahila ho lahat ng mga testimonya ng mga saksi doon sa pagpapalakas sa kanilang position, no? Which I think they're coming in prepared, well-researched, and also ready, even with their witnesses, to really draw up the facts of the case.
2: And there's no impeachment fatigue sa part po ng mga mambabatas, sa part po ng members ng House of Representatives, sir?
17: Yung ano po? Sorry?
2: Impeachment fatigue. Wala naman pong impeachment fatigue sa inyo sa House. Lalo at I understand na pinapanood at inoobserbahan po ninyo ang pag-uusad ng trial, sir.
17: Well, sa parte ng House, no, sa totoo lang, ang position ng House ngayon is to support our prosecution team kasi nasa nandun na tayong estado ngayon, no? Nasa stage na tayo na ang prosecution panel na hinalal din ng mababang kapulungan para sila magsilbing prosecutor at abogado ng posisyon ng Kamara sa trial na ito, buo naman ang suporta sa ating prosecution panel.
2: Mm-hmm. Gusto ko rin pong itanong, sir, kasi lately nagkaroon po ng mga malawakang pagbaha, no? I understand na binabantayan din po ng mga members ng House ang pag-usad ng trial, pero so far nagagampanan din po ng mga members ang tungkulin po nila sa kanilang constituents habang tayo po nagkakaroon ng o nakakaranas ng mga pagbaha, sir.
17: Tama po yun, kasi actually kami sa Tingog Parties, pangatlong araw na ho ng relief operations natin sa mga baha dito sa Metro Manila. Siguro mga dalawang linggo nakakaraan, paging doon sa Maguindanao, no? Tuloy-tuloy kung saan na meron tayong mga tanggapan at meron tayong mga paghilos, tuloy-tuloy po ang ating relief operations. Sa totoo lang, wala namang nabawas sa nagagawa ng Kongreso. Kung alam, kung narinig ko natin, kahapon, turn over na ho ang National Expenditure Program. Kaya kahapon pa, medyo mga busy ang tanggapan ho natin na simulang aralin ang panukalang national budget. Maliban lang doon, meron tayo mga batas na patuloy nating sina-champion, no? Nandyan po yung Digital Resources, Universal Access to Digital Resources Act at yung Local Universities and Colleges Governance Act na ating na-approve on second reading last week and looking forward to the third reading approval this week, no? So, kumbaga, tuloy-tuloy pa rin ang inyong Kongreso sa ating ginagawa, tuloy-tuloy pa rin maging dito sa pag-responde sa mga naapektuhan ng baha at ulan. Hindi po tayo na wawala sa focus. At alam ko natin na itong ating rule sa impeachment ay kasama lamang sa trabahong ating matagal nang tinanggap noong tayo'y nahalal bilang mga kasama sa mababang kapulungan.
2: Para po sa mga listeners and viewers natin na nagtatanong, sir, paano naman po sa part ng House of Representatives yung budgeting ng oras, lalo kapag ka nagkakaroon po kayo ng regular session, which is sa Senate, hapon na po yung ginagawa nilang regular session, ano? Alas tres ng hapon.
17: Sa part, House, pareho din. Nasa parehong oras pa rin ang session namin, starts at 3. Sa umaga naman, kami abala sa mga kubite, no? But whenever we have the chance, like kanina ako, bakante kaninang umaga, nandun tayo sa Senado pa para magpakita ng suporta sa mga prosecutors ng mga member ng prosecutorial panel ng impeachment. So parang tag team lang siguro. Yung iba naman, may mga araw na dun sila pumupunta sa Senado. Ang medyo nakatutok lang talaga dito yung ating prosecutors. Naintindihan namin na medyo talagang mas malaking parte ng kanilang oras ay nasa prosecution. Pero kahit nga yung mga prosecutors natin, sila Congressman Sir Jokto, sila Congresswoman Laila De Lima, yung iba pa natin mga kasamahan, makikita mo rin sila sa Kongreso, sa plenaryo, sa

0: Ang Attorney Kapunan, dati na itong ginawa ni Attorney Ferrer nang tanungin niya kung pamilyar ba sa criminal law ang COA auditor. Iginit ni Kapunan na ang tanong ni Attorney Ferrer ay immaterial at irrelevant at hindi ito saklaw ng cross-examination. Bagaman hindi pinaburan ni Senator Chess Escudero ang pagdutol ng Attorney Kapunan, nagpahayag si Attorney Kapunan ng continuing objection sa ganitong estilo ng pagtatanong ng defense.
1: Okay, so familiar po kayo sa tax code? National Internal Revenue Code?
2: Hindi po ako nag-practice ng sa bandang tax.
1: Pero pinag-aralan po natin yan sa college, nung sa accountancy.
2: Kasama po.
3: Your Honor, we object to this line of questioning already. First, she asks this witness earlier if this witness is familiar with criminal laws. Objection from prosecution sustained by the presiding officer. Now she's asking this witness, are you familiar with
1: tax code? Because the she's tax a CPA, code, Your Honor.
3: We will make the same objection, Your Honor, beyond the scope of direct.
4: We'll note the objection. We'll see where she takes this, counsel. We'll give her some leeway. She's on cross.
1: Yes, thank you. Thank you, Your Honor.
0: Bagay pa rin po yan, magkakaumbo, noong sagutan ni Attorney Kapunan kanina at Attorney Ferrer. Ilan pang report ang ating pong bibigyang daan ang paghingi ng proof of success ng Commission on Audit sa pinaggamitan ng confidential funds. Nilinaw ko ito ng witness na si Zailin Del Campo. May live report si Bombo Jello Aganan.
5: Bombo Genesis, naging sentro nga sa day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang usapin ng paghingi ng Commission on Audit o COA ng proof of success sa mga pagginagmita ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. So cross-examination ay sinagawa ni Defense Counsel Attorney Christian Ferrer kay Supervising Auditor Zailin Del Campo. Binigyan linaw ng testigo ng naging natanging hinihingan ng COA ng proof of success ay ang mga transaksyon kung saan may binibiling gamit ang ahensya para sa confidential operations nito. Kabilang dito ang mga payment of rewards sa pamamagitan ng medicine, supplies at pagkain. Paliwanag ni Del Campo na hinihingi nila ang official receipts ng mga nabiling gamit o supplies na ginawang payment of rewards ng OVP sa mga informant nito upang mapatunayan kung talaga bang binili ito ng ahensya para sa kanilang operasyon. Nilinaw din niya na hindi na hinihinga ng Commission ng Audit ng proof of success ang purchase of information o direktang pagbayad ng pondo sa informant, ngunit kailangan pa rin aniyang patunayan ang katotohanan ng pagbayad nito sa informant. Narito pa rin natin, Bombo Genesis, ang mga naging pahayag ni Auditor Zailin Del Campo.
4: Ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success.
2: Opo, tama po.
4: Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun.
2: Hindi po.
4: Tama po ba?
2: Opo, tama po.
4: So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba?
2: Hindi po na disallow yung purchase of information.
4: So ang dinisallow mo lang ha, ay yung payment of reward, for rewards rather.
2: Opo, tama
4: At yun po. Ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information.
2: Hindi po.
4: Magkaiba yun?
2: Opo, magkaiba po yun.
4: Okay. You may proceed, counsel.
1: Okay. So, dun sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli?
2: Kasi po, gaya nga po nung kaninang dinidi-differentiate
1: ko. Tanong, sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So ano ho ba yun? Dapat may mangyari yung masama para may mahuli?
2: Yun mo, di ba po ang nakalagay dun sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success dun, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards.
5: Sinubukan naman itong kontrahin, Bombo Genesis de Ferrer, sa pamamagitan ng paggamit ng Commission on Audit Circular 1992 kung saan pinabasa ng abogado sa testigo ang nakasaad na provision rito ng mga confidential information sa confidential operations ng isang ahensya ay hindi dapat i-divulge maging ang mga resibo na konektado sa operasyon dahil maaari itong mag-leak ng informations na maaaring mga kompromiso sa confidential operations. Para masuportahan ang kanilang argumento, pinagbasihan din ng depensa ang Section 34B ng National Internal Revenue Code o NIRC, kung saan pinunto ni Ferrer na nakasaad rin dito na maliban aniya sa official receipt na maaari rin magsumite at tanggapin ng ahensya ang mga adequate records. Ngunit dahil sa patuloy na pag-object ng prosecution sa pagtatanong ng depensa, nag-take over na si Presiding Officer Chis Escudero upang mapabilis ang proseso ng pagtatanong. Dito nilinaw naman ni Del Campo na kinukonsidera ito ng COA, ngunit iginiit na dapat may mga dokumento pa rin itong kalakip upang mapatunayan ang katotohanan ng transaksyon. Narito pakinggan natin ang mga naging tatanong ni Presiding Officer Chis Escudero kay Auditor Saili Del Campo.
4: Let the court, let the presiding officer go to the point. I think Attorney Christine is going towards. Attorney Celine, nasa tax code, para sa kung anumang dahilan o purpose, ay pwede ka mag-present ng adequate records maliban sa resibo. Alam niyo yan bilang accountant?
1: Apo.
4: Sa trabaho niyo po ba ngayon, sa COA, sa paghahanap, ayon sa pag-cite nyo ng provision kanina, ng iba pang dokumento bilang suporta sa paggastos ng confidential fund, tinignan nyo ba maliban sa official receipt, adequate records na ginagamit din naman sa NIRC kung applicable yan sa COA?
2: Pwede pong pakiulit yung tanong.
4: Applicable din ba ang adequate records maliban sa resibo sa COA at hindi lamang dito sa NIRC bilang accountant? Kaya nga siguro required na accountant kayong lahat o abogado, hindi ba?
2: Opo.
4: So pwedeng adequate records?
2: Opo, na ma-ascertain namin kung talagang nagamit to for confidential expense.
4: Pwede bang gamitin ang other record, adequate records sa pagbili ng bagay-bagay?
2: Opo, pwede po.
4: So tables, chairs, pwedeng adequate records at hindi kailangan official receipt sa lahat ng panon. Depende sa kalagayan at sitwasyon.
2: Pero po kasi, ito po ay nagpa-pertain sa purchases. So, sufficient po sa amin kung maipapakita yung sales invoice at official receipts po.
4: Pero posible bang may adequate records yon o wala? Posible bang may iba pang records sa karanasan nyo sa ibang agencies na gumagamit ng intelligence at confidential funds?
2: Resibo lang po talaga para mapatunayan namin na talagang binili yon for tables.
4: Pag-purchase?
2: Opo.
4: Hindi pag-reward, hindi pag-information.
2: Opo, pwede po yung acknowledgement receipts doon.
5: Sa huli, Bumbo Genesis, nilinaw ni Del Campo na ang hinihingi na dokumento ng Commission on Audit ay ang mga resibo na pinagbilhan ng mga kagamitan na ginamit sa confidential operations para mapatunayan na totoo ang pinagbilhan ng mga gamit na ito. Ngunit hindi na nila hinihingi ang pinaggamitan ng mga ito sapagkat ito na ang itinuturing nilang confidential.
0: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Sa nagpapatuloy pa rin pong trial, tinanong kanina ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Commissioner Auditor Zailin Del Campo kung kapag nakakatawa bang isang pangalan, ibig sabihin ay fictitious na ito. Bagaman tinutulan ito ni Attorney Kapunan, pinagbigyan ni Senator Chis Escudero na ipagpatuloy ni Ferrer ang kanyang pagtatanong. Gayunpaman, sinabi ng Commission Audit Auditor na hindi niya kayang sagutin ang ganitong uri ng katanungan mula sa defense. Sa huli, nagpatuloy din si Attorney Ferrer sa kanyang pagtatanong habang bagyaring nagkatawanan sa Senate Impeachment Court habang tinatalakay ang mga nakakatawang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at ng Department of Education.
7: If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Kasi nga, may mga finlash po na ARs dito.
3: Your Honor, please, the question is misleading. The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. The names were incidental, that the names were funny or fruit salad or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used.
7: Your Honor. Medicine,
4: counsel,
7: Your
4: Honor. Counsel
7: explaining.
4: Attorney Kapunan, you have to admit, you had fun with the names
3: we
4: too.
3: We had so much fun, Your Honor.
4: Exactly, so let her cross the witness based on those and
7: please,
4: utilize it as well.
7: Yeah, so ayun po, no, kung nakakatawa ho ba yung pangalan, automatic fictitious na yon.
3: Just for the record, fictitious is her own conclusion. We have made no such conclusion as regards to the name, except perhaps that they are funny.
7: Your Honor.
4: Well, counsel, actually, that's not entirely accurate because in the complaint, you did allude to the fact that some of the names are fictitious based on the PSA documents that you attached as an annex to the complaint, although you're not yet there. You haven't gotten there yet. Please continue, Attorney Gusin.
7: Yes.
4: Attorney Gaburan, give her share of fun with the names.
0: Bagay po yan, makakaumbo ng bahagyang tawanan kanina doon sa may Senate Impeachment Court. Samantala, sa ibang usapin naman ho tayo, posible daw hong patawan ng penalty sakali pong hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang kasong grave threats. May live report si Bumbong Grant Hilario.
8: Ihayag ng Department of Justice na posibleng maharap sa penalty o patawan ng parusa si Vice President Sara Duterte sakaling hindi nito siputin ang kasong grave threats sa korte. Sa pagtatanong ng Bomboradyo kaya Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kanyang ibinagi na mayroong kalakip na parusa ang hindi pagharap ng isang akusado sa korteng may hawak ng kaso. Ariaya, mayroong sinusunod kasing proseso pagdating sa mga pagdinig ng kasong kriminal sa ilalim ng nakasaada maging sa batas ng Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita, nasa batas din umano ang kung anong magiging epekto sa hindi pagdalo ng isang akusado sa paglilitis na hukuman sa kanyang kasong kinakaharap. Subalit, iginit ni Justice Spokesperson Martinez na hindi sila maaaring magsalita para sa akusadong vice-presidente kung kanya bang haharapin ang kaso o dadalo ba ito sa paglilitis ng hukuman.
9: Well, I cannot speak on behalf of the Vice President. We cannot speak on behalf of the VP. Alam lang po natin is, of course, the a criminal proceeding has certain penalties. Pag hindi po na ano yan, pag hindi po nag-appear ang isang respondent or akusado. These are all procedural. Nasa batas naman po yun kung ano magiging effect kapag hindi po pumunta sa court for your trial date.
8: Kung ihahalin tulad sa nagpapatuloy ng paglilitis o trial ng Senate Impeachment Court, hindi personal na dumadalo rito si Vice President Sara Duterte. Tanging ang mga abogado o legal counsel lamang ng ikalawang pangulo ang siyang nagpapakita at humaharap sa mga pagdinig ng Senado. Gayunpaman, nilinaw ng Department of Justice na ang paglilitis na isinasagawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso ay hiwalay sa magiging proseso ng hukuman sa kasong grave threats. Bagamat magkapareho ang isa sa mga natalakay na articles of impeachment kontra Vice Presidente, binigyan din ng tagapagsalita na hindi ito makakaapekto sa magkabilang proseso ng korte.
9: No. Okay, again, these are two distinct separate proceedings. Ang nangyayari po sa impeachment proceeding ay magkaiba sa ginagawa sa trial or even in the preliminary investigation. Yung mga ebidensya ho na nailatag sa during PI or preliminary investigation, hiwalay pa po yan sa nilalabas sa impeachment proceeding. So it's not accurate to say that one proceeding affected the other.
8: Kahapon ay tuluyan ang kinasuhan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng grave threats sa Regional Trial Court ng Quezon City habang ibinasura naman ang inciting to sedition case dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Nagugat ito sa taas ang pagbabanta ng ikalawang pangulo sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Kumpiyansa naman ang kampo ng Vice Presidente na ang kasong isinampak kontra sa kanya ay mababasura lamang at tiniyak gagawin ang lahat ng remedyong maaari o kinakailangan.
0: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news information. Bastradyo Bombo! Meron na lamang ho tayong 14 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 7 ng gabi. Ang three-term school year, kaya daw hong puna ng learning loss dahil sa class suspension. Ayon ho yan sa kalihim ng Department of Education. Yan at iba pang mga balita sa pag-ulat ni Bombo Isa Cotoner.
10: Naniniwala si Education Secretary Sunny Angara na kayang puna ng tatlong term school year ang mga araw na nawala sa klase dahil sa sunod-sunod na suspension, dulot yan ng masamang panahon. Ayon kay Angara, idinisenyo ang tatlong term na school year upang makatulong na matugunan ang learning loss lalo na ang mga araw na hindi nakapapasok ang mga mag-aaral dahil sa weather disturbances. Mahalagaan niyang magamit ng maayos ang natitirang mga araw ng pasukan upang makahabol ang mga estudyante sa kanilang mga aralin at matiyak na hindi maiiwan ang kanilang pagkatuto. Batay sa assessment ng kagawaran, mahigit 6 milyong mag-aaral sa buong bansa mula yan sa halos 8,000 paaralan ang naapektuhan ng sama ng panahon dahil sa class suspensions, pinsala sa mga paaralan at paggamit ng mga silid-aralan bilang evacuation center. Kabilang dito ang Santolan Elementary School sa Pasig City na binisita ni Angara ngayong araw upang kumustahin ang pagbabalik ng face-to-face classes. Ayon sa pamunuan ng naturang eskwelahan, 794 na pamilya o katumbas yan ng humigit kumulang 3,100 na mga individual ang dito nagstay para gawing evacuation center nga. Kabilang sa mga evacuee ang nasa 450 na mag-aaral habang 95 classrooms ang ginamit bilang evacuation centers. Tawag na niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
11: Medyo mabigat yung nakarang pag-ulan and we missed apektado, mga estimate naman at mga 8,000 schools ang initial report sa amin covering over 6 million students na cancellations. So, kailangan may konting recovery siguro tayo dyan. Although, dito sa bagong 3-term school year natin, meron talagang mga panahon para to make up for the lost days. Well, it depende yun sa takbo ng school year. Kung talagang hindi natapos during the school year, that's when they can have the make-up days. Yun nga, yung dinesign natin yung 3-term to make up for this, hindi sa huling-huli, kundi on a term basis, ma-re-recover na yung learning loss. Yun ang emphasis po ng House Committee on Education.
10: Samantala, palalakasin din ng ahensya ang pagtuturo ng tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura sa mga paaralan bilang pangmatagalang hakbang laban sa pagbaha. Ayon kasi sa Kalihim, malagang matutunan ng maayos sa mga mag-aaral ang waste segregation upang maiwasan ang maling pagtatapon ng basura na maaaring magbara sa mga kanal at daluyan ng tubig. Inatasa niya ang mga guro na paigtingin ang pagtuturo tungkol sa solid waste management dahil naniniwala siyang malaking bahagi ng solusyon sa problema sa basura ang edukasyon at tamang disiplina na dapat magsimula pa lamang sa paaralan. Muli, ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
11: Kasi di ba issue ngayon yung nangyari na nag-flood, nagkalat yung basura sa Manila Bay, etc. So, I think produkto rin yung siguro yun nung hindi pagre-recycle, di ba? Meron tayong batas na solid waste management. So, sabi ko magandang ituro ng gusto yun sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yun at magpapile up yun over years. So yung nakikita natin sa balita ngayon, hindi lang naman produkto yan ng isang linggo, isang buwan. Palagay ko produkto yan ng ilang taon ng pagtatapon ng basura.
12: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
0: 7 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa mga balitang tinutukan po ng ating mga provincial station, mga kaumbo, update po tayo sa epekto pa rin ng mga pagbaha dyan sa may bahagi po ng Ilocos Region. Isa pong simbahan dyan sa may Dagupan City ang hindi raw apektado sa malawakang pagbaha dahil yan sa maayos na flood control system. May report dyan ng Bombo Radio Dagupan.
13: Nananatiling toyo ang loob ng St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City sa kabila ng nararanasang pagbaha na lampas tuhod sa labas nito, bagay na iniuugnay ng pamunuan ng simbahan sa operasyon ng kanilang flood control project. Ayon kay Reverend Monsignor Manuel Bravo Jr., ang parish priest ng simbahan, naging mahalagang bahagi ng proyekto ang pagtatayo ng malaking cistern o imbakan ng tubig sa loob ng compound ng katedral. May sukat itong humigit kumulang 9 metro ang lapad, 50 metro ang haba at 3 metro ang lalim, kung saan naiipon ang tubig ulan at baha bago ito ilabas gamit ang mga submersible pump. 4 na submersible pump ang kasalukuyan naka-install at automatikong umaandar kapag umabot sa itinakdang level ng tubig batay sa sensor, habang may 2 pang karagdagang pump na nakahanda sakaling kailanganin. Ayon sa pari, umabot sa humigit kumulang 1 taon at 6 na buwan ang konsultasyon at paghahanda bago tuluyang may sa katuparan ng proyekto. Ipinaliwanag niya na simple ang pangunahing konsepto ng sistema. Sa halip na hayaang manatili ang tubig sa bakuran at paligid ng mga gusali, ito ay dinidirekta sa isang hukay o imbakan at pagkatapos ay binubomba palabas. Sinabi niyang sinimula ng konstruksyon sa kasagsagan ng pagbaha noong nakaraang taon, kaya't naobserbahan nilang epekto nito sa panahon ng malalakas na pag-ulan at bagyo.
14: At ngayon, lahat ng tubig napupunto dito. At pag napupunto dito,

0: your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Panguli sa ating mga provincial report, ang Makabayan Black muling nagpahayag ng kanilang pagkadismaya dahil sa muna'y mali at kulang-kulang ng mga dokumentasyon sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. May report dyan ng Bombo Radyo Rojas.
2: Ipinahayag ng Makabayan Black ang pagkadismaya sa mga lumalabas sa detalye sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, particular sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas, kay dating ACT Teachers Partialist Representative Franz Castro, sinabi niyang nakababahala ang mga natatalakay sa impeachment court kaugnay sa paggamit at liquidation ng confidential fund. Lalong naging sentro ng kanilang pagkadismaya ang testimonya ni Commission on Audit Supervising Auditor Cailin May Del Campo. Ayon kay Castro, kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal na itinuturing na may pananagutan sa 73.287 million pesos confidential fund expenditures ng Office of the Vice President na na-disallow ng Commission on Audit. Kasama rin sa tinukoy na accountable officer sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Para sa Makabayan Black, mahalagang mabigyang linaw kung paano ginastos ang naturang pondo, sino ang tumanggap nito at kung sapat ang mga dokumentong isinumite upang mapatunayan na ginamit ang pera para sa autorisadong confidential activities.
3: Doon sa testimonya ni Auditor Cailin, di ba, na confidential funds ng vulgar na dito, no, sa pamamagitan ng kanyang testimonya, yung mga acknowledgement receipts na nilabas, no, na in-issue ng Office of the Vice President. Kaya talagang masama ang loob natin as taong bayan kung nakikita natin na may ganyang mga irregularidad at anomalya doon sa pondo ng mamamayan, kasi hirap na hirap mga tayo.
2: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sarah Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
4: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, araw ho tayo ng Miyerkules, magkakabombo. Ang isang US dollar ay katumbas ho ngayon ng 61 pesos and 18 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 79 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 75 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 27 centavos. Ang isang Euro, yan po'y katumbas ng 70 pesos and 54 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radyo Philippines at ang Star FM. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan mga kabombo ang mga programa ho ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napakinggan, napanood, at namonitor sa nakalipas na oras o mga araw. Lahat po ng provincial station po natin, merong sariling social media pages na pwede po ninyong sundan, pwede po ninyong subaybayan, pwede kayong mag-follow, pwede kayong mag-subscribe. Sa Luzon area, dyan po sa May Cagayan Valley na riyan, ang Bombo Radyo Kawayan, at dyan sa may bahagi po ng Pangasinan area, nariyan po ang Bombo Radyo Dagupan at Star FM Dagupan. Sa bahagi po ng Benguet at mga katabing probinsya, ang Bombo Radyo Baguio at Star FM Baguio. Sa may bahagi ng Bicol Region, nariyan ang Bombo Radyo Legazpi at dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Dyan pa rin sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radyo Tugigaraw. Ang Bombo Radyo Lawag sa may Ilocos Norte, Bombo Radyo Vigan sa Ilocos Sur, at dyan sa may probinsya po ng La Union, nariyan ang Bombo Radyo La Union, at sa Bicol Region pa rin nariyan ang Bombo Radyo Naga. Sama-sama muli tayong manalangin sa pamagitan po ng Horacio M. Berata for Deliverance from Calamities.
5: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, And now we reap the harvest of our abuse and indifference.

0: Nako, pang ilang araw na ba itong umuulan? Pang ilang linggo, ganon. Kasi grabe na yan siya. Namimiss mo na ba ang sikat ng araw? O parang katulad ko, na-attach ka na rin sa ulan. Na kapag walang ulan, nagtataka ka, o ulan kaya? Umulan ba kanina? Mga ganon, no? Parang na-attach ka na. Oras natin, 16 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi, 7:16 in the evening at the Philippine Standard Time. Sa mga princess, prinsesa, o mga gustong maging prinsesa, wag mo nga hayaang mabasa ang iyong mga paa. Sa, dahil malamig ang tubig na galing sa ulan. Ang hirap ka sa radiation, no? Para bang ayaw mong... Yung parang araw-araw na lang, nababasa yung paa mo. Pero okay lang, di ba? At least may paa ka. Ikaw yung nakikinig pa rin. Dito po yan sa programang Evening Star Sweep. Kasama yung sweetie, sweetie girl, Yvonne at Zarna. Ingat po at alam mo na, malamig ang hangin, malakas ang ulan. Pero kapag ano, tumilatila na, sibat ka na! Parang hindi ka na maulanan pa lalo. Mahirap na kasi radio. Lalo pag lumakas pa yung hangin la. Ay, nako! Baka nagsibaliktad na ang mga payong natin. Asya, dyan ka na muna at magbabalik dugdugan na tayo. Dito lamang yan. So, 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: baka matapon ang kape. Bagong timpla pa naman. Kaya kapag dala mo ang iyong baso, pag-ingat, mag-ingat ha. Baka matapilok, sayang naman. Sayang naman ang iyong tinimpla. Alam mo ka, Sir Nishoy, na meron talagang something kapag maulan, tapos nakikinig ka ng mga love song. Okay naman, nakikinig ka ng mga slow songs, no? Kaya matulog na tayo. Charot. Charot lang. Ang hirap ng buhay kapag umuulan. Grabe yung hassle. Tapos yung traffic, ano? Tapos yung tipong lakas ng hangin. Tapos hindi pa siya nagre-reply. Hindi man lang siya nag-a-update. Ano ba yan? Umuulan na nga, sumasabay pa yan. Anyway, kasama muli ang yung sweetie girl, Ivana Zarna. Pigilan mo ang sarili mong mag-emote ngayon. Dahil bukas na ay day off na tayo. Alam mo, Sir Nation, ikaw ba meron kang alagang aso? Oh, have you ever asked bakit yung mga aso parang alam nila yung emosyon natin? Kapag malungkot ka, alam niya. Kapag galit ka, yung pinapagalitan mo yung aso kasi may nagawa siyang mali. Ramdam niya, alam niya, 'di ba? Well, actually, dogs can distinguish between emotions sa human face, no? Ibig sabihin, sa itsura ng mga tao. At yan ay proven, study shows, kasi radiation, no? Isang, punta muna tayo sa brain ng mga dogs. Kaya, pasiksik kami, pupunta kami dyan. Pasok tayo sa utak ng mga aso. Dahil sila nga ang man's best friends. And sila ay nakakapag-distinguish ng emotion sa mga mukha ng mga tao. Ayon sa University of Vienna, nakita nila, no, na talagang may ability. So binigyan nila, ay gumamit sila ng machine na nag-learn sa pag-analyze ng brain. So brain scans sa 12 na aso. So yung mga asong ito, pinakita nila ng mga images ng human faces na mayroong different emotions. Binigyan nila na, alam mo yun, yung bigyan mo ako ng galit. Ay, mga ganon. Mga ganong emotions. So researchers found yung brain regions na nakalink sa higher cognitive function and yung reward processing. So yun yung sa temporal cortex at yung caudate nucleus. Yun yung mga scientific term na yan. Consolidation. Na-activate yan only by the images ng mga happy strangers. So yung anger, yung fear, di ba? Sabihin mo, arf-arf ng galit. So paano yung arf-arf ng takot? Paano yung arf-arf ng malungkot? So, yung anger, fear, and sadness, hindi niya na-trigger yung region dun sa brain na na-activate lamang kapag mayroong mga images ng happy people. So, according sa study rin nila, sa isang Cell Press Journal, iScience, na yung mga aso, na-differentiate nila yung fear from anger and sadness. Kumbaga, mas kaya nilang ma-tell apart anong difference specifically sa mga negative facial expressions. So, ayun. Yung mga aso, ang mga pet na aso, ay for over time, kasi yung nisyo, nag-e-evolve din sila, no? Lalo na karamihan ngayon, mas pinipili mag-alaga ng hayop kaysa sa mag-alaga talaga ng tao. Kanya-kanya namang reason yan. Oh, by the way, Kasi Nation, ang target naman ng researchers na ito, titingnan nila kung paano naman ang mga aso ay nakakapag-integrate within sa mga cues. Ano mo yun? Yung parang body lang, bibigyan mo ng... Kunwari, pag tinaas mo yung kamay mo, hihiga siya, di ba? Paano yun nangyayari? And also, yung mga body language, yung voice. Kung paano mo kausapin yung aso, maging yung amoy. Kung paano nga ba yung processing sa brain at paano nila na-interpret within the humans na kasama nila. So, mga ginamit na lang ano dito, mga aso din, ay galing sa mga loving families. So, yun yung kanilang ginamit as they gawa this experiment. Yarn! As they do this experiment, castration. Paano kaya sa mga pusa? Gusto ko rin malaman. Ano ba, paano yung brain process nila? Thought process, no? May tipong, sobrang unbothered kasi ng mga pusa. Kahit umiiyak ka dyan, titingnan ka lang nila. Depende siguro sa breed, no? Kasi parang may mga pusa na ang breeding sweet, pero meron naman, talagang walang pakialam. Pero dahil cute sila, okay na. Pwede ka na. You're forgiven kahit wala ka pag ginagawa, basta cute ka. Charot. Okay, speaking, no, yung mga alaga po natin, wag naman natin iwanan. Siyempre, maulan. Lalo na sa mga binabaha talaga ng areas. Kung pwede lang, akayin mo rin yung alaga mo, babe, kasi may buhay din yan. At kung meron ka nakita dyan, ng mga inaapi-api yung hayop, isumbong mo, ha? I-report mo yan. Kasi hindi rin yun tama. Kasi kapag ang isang tao malupit sa isang living creature, what more pa kaya ang kaya niyang gawin kapag sa tao, no? So, ayun lang. Oras po natin, 18 star minutes bago mag-8 in the evening, 7:42 ng gabi natin Philippine Standard Time. Ingat po sa lahat and enjoy our tugtugan. Kasama mo pa rin ang yung sweetie sweetie girl, Ivana Darna. Dito lamang yan sa 181.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Basta radyo sa FM!
10: Alos na!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: Fuerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Ayos na! Star

0: Magandang gabi eh. Kasardation, tayo po'y nagbabalik sa ating Facebook Live. Kasama yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Azarna. Sorry na. Ngayon lang. Naku, sana gising ka pa. Hindi ka pa inaantok ngayon dahil marami tayong pag-uusapan. And actually, no, maganda ating topic for tonight because we are speaking about criticism and rejection. Alam ko, hindi ka totoong tao kung hindi ka pa nakakaranas ng alinman sa dalawang yan, ha? Imagine mo, may kilala ka ba na never pa nakaranas ng criticism or never pa nakaranas ng rejection? Pwede mong isipin, siguro yung mga sobrang ganda at sobrang gwapo, yung parang pagtitingnan mo, wow, ang perfect niya naman. Tapos mapapaisip ka, na-reject na ba kaya to? O kaya naman, meron bang na-heartbroken kaya siya? Yung mga ganong bagay. Kasi parang sa sobrang mukha siyang perfect, hindi mo alam. Meron din pala siyang mga weaknesses. O kaya naman, may mga flaws. Dahil lahat ng tao ay tao pa rin. May kanya-kanyang kawirda, no? Kanya-kanyang, may mga habits. Malay mo, sobrang gwapo niyan, pero nagngangat-ngat ng kuko sa paa, di ba? Wala namang mali doon, pero syempre medyo magugulat ka lang. Ganon. O kaya, hindi siya... Tapos doon, yung parang hindi pala siya totoong mabait. Marami kasi yung issue. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na ang bilis mong ma-attach o ma-hook agad sa isang sobrang perfect na tao, kasi parang wala sila mga flaws, well, nagkakamali ka dyan because there's more. There's more to it. However, dito naman sa usaping criticism, 'di ba? Mag-post ka nga lang eh, no? Minsan may mga comment o kaya naman hindi na magko-comment pero deep inside parang siguro sa sobrang ikaw din medyo critical ka rin sa ibang tao kaya pagdating sa sarili mo, feeling mo critical din yung mga tao sa iyo. Pwedeng mangyari 'yun, no? At saka yung criticism din. Number one, kunwari sa boss, criticism sa mga teacher, o kaya naman criticism sa kaklase, sa kaibigan, at ito yung pinakamadalas, pinakamabigat kapag nakatanggap ko ng criticism from your family. So para sa akin kasi relation yun yung pinakamatimbang. No, kapag yung family member mo ay may criticism sa'yo, halimbawa, nanay mo, magulang mo, kung sino man. Ako para sa akin ganun ha. Kumbaga okay lang kung ano sabihin ng iba pero kung yung family mo may sinasabi na sa'yo, parang I mean, may criticism lang. Parang yun for me, it means a lot. Pero kanya-kanya naman tayo. Sa'yo ba kapag may isang tao na nag-criticize sa'yo, yung taong yun ay very important sa'yo, no? Sino yun at bakit? Char. Kaya ayan, ating na-introduce na ang topic for tonight. I hope meron ka na rin idea kung ano ang i-comment mo, na isasagot mo dito po sa ating Facebook Live. Again ha, sa 102.7 Star FM Manila, dyan po tayo ngayon, naka-on-air and live. Ang ating katanungan po for tonight, mas sensitive ka ba? Grabe, sensitive na to ha. Mas sensitive ka ba sa criticism o sa rejection? At bakit? Oy, saan ka mas sensitive? Criticism o rejection? Kapag ba na-criticize ka na parang sobrang dinadala mo yon deep in your heart, aabot ng 3 months minimum, maximum isang taon, girl, yung ibang tao, no, hindi na makarecover yun sa criticism. And it happens! At valid yun! It happens. Hindi ko pwedeng sabihin valid kasi mamaya iba pala yung ano, no? Iba pala yung pinanggagalingan. Pero yun, may mga tao na sensitive talaga sa criticism na hindi mo na siya masabihan or tipong mapuna. Kung may gusto ka man i-correct, baka ma-hurt siya kasi nga for that person, baka criticism yun. Yung iba naman, sensitive sa rejection. So, sobrang ayaw ng rejection, hindi na rin sumusubok. Diba? Kaya medyo, ano naman, medyo sensitive din noong ating topic for tonight. Okay, comment mo na dyan kung saan ka mas sensitive, sa criticism or sa rejection. Anyway, basahin po natin ang mga unang sagot. Sabi ni Darwin, sensitive siya sa rejection. Kasi, sadyang hindi talaga ako type ng mga naging special someone ko noon. Oh, so parang paulit-ulit na nararamdam. Paulit-ulit na nararanasan ang rejection. Para bang hindi ka na sa namamanhid eh. Natutroma ka na. May mga tao ginagamit ang rejection as stepping stone para mas lalong, ah, nireject niya ako, ha? Hindi ako papayag. Ay, nareject ako? Hindi. Lalaban ako. Ipapakita ko na I am worth it. Mapatrabaho man. Pero especially ang rejection, no, nangyayari sa love life. Minsan, nakakabigay ng lakas ng loob, madalas, nagiging trauma. Ano kaya ang, paano ba magmahal ang isang taong ilang beses nang na-reject, no? Gagawa pa rin ba siya ng, yung tipong first move? Or hintayin niya, i-make sure niya na may gusto rin sa akin to bago siya gumawa ng move? Eh kasi nga, na-reject na. Thank you so much for your answer. Sunod naman, sabi niya, uy, rejection. Rejection din ang sagot ni Ate Meng. Inaatake ako bilang tao. Parang sinasabi na, hindi ka sapat. Kahit anong gawin mo, walang chance i-explain or i-correct. Ang rejection kasi minsan tumatagal sa utak. Kasi naiisip ko, ano bang kulang sa akin? Pero syempre, depende pa rin po sa tao. May mga mas nasasaktan sa criticism, lalo na kung galing sa taong mahalaga sa kanila. Kasi parang hindi nakikita yung effort nila. Or parehas masakit, magkaiba lang ng sugat. Grabe, deep yarn. Ang lalim, diba? Magkaiba lang kung paano ka na sugatan, na impeksyon. So, sobrang grabe nung criticism or rejection, no? Naging infection na siya. Kailangan mo nang lagyan ng ano nga yung gamot na bumubula, yung panglinis ng sugat, ganyan. Kailangan mo na siyang patakan nun para gumaling. But thank you. Kasi ito talaga, ito actually yung criticism and rejection. Negative siya, no? Tapos kailangan mo magkaroon ng magandang perspective to actually make it seem right. Alam mo yun, yun yung look at the brighter side. Rejection is a redirection. Well, actually, totoo yun kasi rejection. No? Ganun yung angle na titingnan natin, rejection is redirection. Kasi, di ba, bago mo ma-meet yung taong para sa'yo, yung mga nag-fail na relationship, di naman yan mag-fail kung sila talaga yung para sa'yo eh. But, it ended. Nag-fail siya. Hindi ka niya nagustuhan. Hindi kayo nagtuloy-tuloy. Kasi hindi siya. Diba, imagine kung forever kayo nun. Tapos makikilala mo yung taong para sa'yo talaga, di ba? So, rejection is equals to redirection. And yung criticism, ito naman is yung para magkaroon. Meron kasi iba-ibang criticism. Ang pinakamaganda, yung constructive criticism. Yung iba kasi, basta lang may masabi. Basta lang may ma-criticize. Kahit wala naman talagang sense yung sinasabi. Yung iba rin nakikisabay lang, di ba? O, tignan naman natin ang sunod. Sabi niya, good evening po, Ma'am Yvonne. Criticism. Kasi hindi maganda na mag-criticize ng tao, lalo pa na hindi naman alam ang mga pinagdadaanan sa buhay. Oo, no? Totoo yan. Kumbaga parang mga judgmental din. So, para sa mga madalas at sanay na ma-rejection, mas masakit na ang mag-criticize. I think actually totoo, parang yung rejection, maiintindihan mo pa eh, no? And at some point, bigyan mo yan ng a couple of days or weeks, matatanggap mo. Pero yung criticism, parang tumatatak siya eh. Para siyang sumusugat talaga. Ala! Pero again, iba-iba nga ang tao. And kapag yung criticism na parang under sobrang lala ng pananalita na hindi ka naman niya kilala. Na hindi ka naman niya kasama nung nagbe-birthday ka, no? Hindi niya alam yung mga pinagdaanan mo, pero grabe, makapag-criticize. Ganda ka, girl! Hindi, no? May mga, parang may mga harsh lang masyado magsalita. Sunod, sabi naman, para sa akin, rejection! Kasi parang ikaw, Miss Yvonne, hindi mo ako kayang mahalin. Maganda ka pa sa gabi. Salamat. Ingat ka palagi. Alagaan mo ang sarili mo. More power. Sana mapansin ang comment ko. Paano hindi mapapansin ang comment mo? Ang dami-dami emoji. Ang dami emoticons. Ay nako, dapat masanay ka na sa rejection. Dapat yan ang morning, ano mo, breakfast, lunch, dinner. Alam mo, sa tingin ko, ang isang tao kaya naman kayanin eh, ang rejection. Pero siguro yung paulit-ulit, yung parang sobrang araw-araw na lang, napupuno rin, nasasaktan. yun na yung final word, nasasaktan. Ito naman sunod, sabi niya, good evening DJ Von, happy Wednesday night sa mga Kasray Nation. Ang say ni Kuya, pareho, criticism at rejection. Number one, criticism ay masakit nga naman, yung kinukod siya, pinagtatawanan at inuusigahan ka nila, base lamang sa kung anong kulay mo. Kung maite, maputi, dahil ikaw lang din naman ang nakakilala sa sarili mo at hindi sila. So, ngitian mo na lamang yung pang-aasar nila sa'yo kung wala namang tinatapakan at wala kang inaagrabyado sa kapwa mo at malinis ang hangarin ng puso mo, wala kang masyadong problemahin. Number two, rejection. Ito na siguro yung isa sa pinakamahirap at madali na pagdadaanan mo. Yun bang pinahalagahan mo yung mga kaibigan mo noon na akala mo mananatili sila sa buhay mo? Sasamahan ka nila at naiisip nilang iwanan ka na lang dahil yun yung tingin nilang dapat gawin kahit kailangan mo sila. Yun yung redirection para sa'yo. Sa ikabubuti mo yon dahil meron pang mas better na kaibigan mong makikilala na hindi iiwanan sa journey ng buhay mo. Taray, ang dami sinabi! Ang ganda! Thank you so much! Sabi ni Kuya Aya, good side comments ko. Taray nung good side comment yan. Sabi niya pa, happy birthday DJ. Sana ay nagdumasaya ka nung birthday mo. Totoo. Kahit maulan, sa bahay lang talaga yun. Bahay-bahay lang. Kasi ang hirap ngang gumala. Kailan ba matatapos yung ulan? Ulan, kailan mo kami lulubayan? TYSM po. Ingat din po kayo dyan. Meron pa bang habol ni comments? Criticism kasi hindi maganda na makriticize ng tao, lalo pa na hindi naman alam ang mga pinagdaanan sa buhay. Para sa mga madalas at sanay na ma-rejection, mas masakit makriticize. Parang inayos mo yung comment mo Thank you so much. Yan, nabasa na natin. Tingnan naman natin ang live na comments natin. Bago-bago yan, Kasray Nation, explain ko muna ulit, no? Ang pinagkaiba ng, may pinagkaiba ba? Ang rejection sa criticism, parehas naman kasing masakit. Ang rejection kasi is like, ayoko sa'yo, ganyan, pinupush away ka, wag ka dito, we don't like you, reject, no? Hindi ka namin tanggap. While yung criticism, ito yung expression of disagree, expression of disapproval. Yung disapproval. So parang kapag kini-criticize ka, pino-point out sa'yo yung mga pagkukulang mo. Pino-point out sa'yo yung mga faults, no? Yung mga ginawa mong mali. Or giving judgment sa action ng isang tao, judgment sa traits niya, basta judgment. So, dito naman, patingnan natin, discrimination, paano i-deal? So, kung ikaw ay isang highly sensitive person, may ganun, yung parang, di ba sensitive na, meron pang mas sensitive. Diba? Yung tipong highly sensitive person or nagde-deal ka sa isa at tinatawag na rejection sensitive dysphoria. At yung mga binabagit ko kasi nation, mga totoong diagnose to ha. I mean, totoo siyang, alam mo yun, may ganon talaga. So, ang pwede mong gawin, stop your immediate reaction. Diba? Kapag kasi nasasaktan tayo, parang ang dali natin mag-react. Gusto natin gumante. Gusto natin may sasabihin din tayo. But alam mo, you can do is, when you feel the rush of emotion, pilitin mo yung sarili mo na pigilan. Pilit in a ways na pwede kang lumabas muna ng room o umalis muna kung nasaan ka ng lugar na yon, para hindi ka, alam mo yon, yung hindi mo masabi yung gusto mo sabihin, para hindi ka mang-away. In short, stop ka muna. Stop your immediate reaction and i-regulate mo yung physical body mo. Pwede mo drop your shoulders, deep breath talaga, and ground yourself. Nagkakaroon kasi tayo ng fight or flight sa utak natin. Nagiging fight mode, no? Na parang, sinabihan mo ko ng ganyan, ha? Blah, blah, blah, blah, blah. Parang gusto mo nalang awayin lahat talaga. Tapos parang after nun, pagsisisihan mo yung sasabihin mo kasi nga, wala ka sa right emotion that time. Kasi nga nasasaktan ka rin. So, pwede mong gawin. Sabihin mo to na, I want to give this thought it deserves. Pero, saka na. Huwag muna natin siya i-deal ngayon. Hindi siya sa ina-under the rug natin. Pero, bibigyan mo lang ng time yung sarili mo. Humu pa ang iyong sarili. Ganon. And also, pwede mong gawin, i-analyze mo yung feedback, no? Objectively, wag mo ipa-personalin. Alam mo, sabi nila, magiging magaan daw ang buhay mo kapag hindi mo pinipersonal lahat ng bagay. Pag hindi mo masyadong dinidibdib ang mga bagay-bagay sa mundo. And I have to learn that in a hard way. Kasi ang hirap kapag lahat na lang ng sinasabi sa'yo, pinipersonal mo, girl, parang wala ka ng buhay. Kaya yan ang siguro number one na matutunan mong gawin. Hindi ka sponge para i-absorb lahat ng sinasabi sa'yo. Take only what's good, no? I-objectify mo yung criticism. Remember, ang criticism, isa yung opinion. It's not the reality. Hindi yan yung totoo. It's just an opinion. Hindi yan ikaw, okay? So, pwede sabihin mo, okay, opinion mo yan. Pero maging ano ka naman, ha? Huwag ka naman masyadong parang bulag-bulaga na dahil ayaw mong tanggapin yung criticism. Paano naman kung nakakatulong pala talaga sa'yo, diba? Magkasradation, sometimes people criticize or reject others kasi baka sila rin, stress sila. Hindi mo kasalanan lahat. May mga harsh people or hurt people hurt others. Ano, yung mga masyadong critical na tao, may problema yan. Baka stress, kulang sa tulog, baka gutom, no? O baka kasi sila rin nakatanggap ng criticism, nakatanggap ng harsh na mga words. Kaya, ano lang, dun tayo magfo-fall sa sinasabi natin na huwag mong papersonalin lahat ng bagay kasi yung mga critical na taong na yan din. May mga inner struggles din sila na kailangan nilang ayusin sa mga buhay nila. At least ikaw, 'di ba? Nakaangat-angat ka na. Kasi ikaw yung ano, mas understanding, you bigger picture, something like that, you know. All right, tingnan na natin ating mga live viewers. Hello, kamusta kayo? Konnichiwa. Uyan Tara, yo. Ano ya? Nagbigay ka ng star o top fan ka na? Matagal ka ng top fan, di ba? Eh, DJ Von, mas masarap ang noodles tuwing tag-ulan. Totoo naman, kahit nga hindi tag-ulan, masarap ang noodles. Sabi ni Emerson, sa rejection po kasi masakit. Para sa akin, lalo na if sa public ako nireject ng nililigawan ka. Kasi what if maiyak na lang ako doon? No? What if maiyak na lang ako sa harap ng maraming tao? What if tumahimik lahat? Tapos ako lang yung naiwan na nakatayo. What if pag uwi ko sa house ko, paulit-ulit kong iisipin yung nangyari? What if matakot na ako ulit magmahal kasi baka maulit lang? Joke lang po, nadala lang ako sa kadramahan ko. Alam mo ang gawin mo niyan? Huwag ka manligaw sa public place. Huwag ka lang, low-key-low-key ligaw lang. Yung ikaw lang at yung mga friends mo yung nakakaalam. Ganon. Hello, DJ. Hello po. Hello. Good evening. Good evening din, baby Kubets. Sorry, na-late ako kasi kakauwi ko pa lang sa bahay. Ako rin naman, na-late ako ng live. Yung mga mata ko, kusa na siya pumipikit, DJ Yvonne. Sa radyo lang ako nakikinig kanina. Good night to you and Costa Rica daw. Thank you so much. Ay, mga inaantok na pala kayo ng ganitong oras. Tatry ko, aagahan ko na. Maulang gabi po, DJ Von. Hindi po ako makarelate sa topic. Kung irerelate ko sa love life ko, sa work lang na lang po irerelate. Totoo, no? Kasi hindi lang siya love eh. Kapag nung nireject ako sa work ng paulit-ulit, masakit na feeling. Ang hina-hina ng kukote ko. Tapos, nung kinausap ako ng HR na keso, mataas yung standard na criticize ako. Feeling ko below the belt. Eklabo yung HR na eklabo. Feeling minaliit ako, ni-yurak ako. Parang AI dyan. ni-yurak ako. Graduate ako ng college pero feeling ko graduate lang. Ay, sorry. Graduate ako ng college pero feeling ko grade lang inabot ko kung maliitin ako. Call center dyan sa Ortigas, hindi ko na i-mention pero okay lang, hindi talaga ako para doon. Well, now I'm good enough at blessed kasi hindi ko pinatulan yon. At need lang talaga down to earth, hayaan lang kung nasa taas sila, be like a bamboo, kahit mataas na, look down pa din. Thank you po and more power. Thank you sa iyong pag-share ng experience. Good night, DJ Von. Enjoy your rest day tomorrow. Mamimiss ka na naman nila. Ikaw, hindi mo ako mamimiss. Sila lang. Charot. Sa reject, gaya ng board exam, kadalasan hindi masakit yung pag-fail. Ang masakit yung mag-criticize na hindi naman alam ang hirap na pag-review at sakripisyo. O, diba? Shoutout po sa result ng plant mechanic at mechanical engineer. Girl, totoo yan ha. Diba? Yung tipong, natatakot ka kasi hindi ka graduate ng laude. Example sa iba, no? Hindi yung award eh. Hindi yung recognition eh, kundi yung criticism na, oh, hindi ka nakapasok pero yung kapatid mo. Okay? Diba? O, nag-subscribe po ako. We love support sa you and sa station. Thank you so much. I'm learning a lot. Very educational and if... Uy! Feeling ko bot yan. Kung i-criticize ako ng taong dumaan sa pinagdaanan ko, na hirap, tatawa lang ako kasi tanggap ko. Diba? May ganun eh. Kung tanggap mo, okay lang. Go! watching from Las Vegas. Uy, tao pala siya. Kala ko bot. Thank you so much po. I'm happy that you understand Tagalog, you know. Sige na nga, mamimiss ko din po kayo. Uy, napilitan ka pa. Okay lang, tanggap ko. Anyway, oras na natin, 27 star minutes. Yun nga, late nga ako ngayon. Oh, sorry na, makalipas mo ang 11 na gabi, 11:27 in the evening at the Philippine Standard Time. Sarap makapagkwentuhan kasi radio show, no? Lalo na kapag yung mga ganitong topic, kasi parang mga tulog na kayo eh. Sorry na. Magkarinigan tayo ka Sir Nation ha sa Friday. Dahil tayo ay excuse me. Dahil tayo magpapahinga bukas, maulan ulit. Tingnan natin, maulan pa rin ba bukas? Naku, may mga schools na nagsuspend. Nakita ko kanina. So, probably uulan nga ulit bukas. Magpahinga ka na mabuti. And you know, again, huwag mo na masyadong dibdibin ang mga criticism at ang mga kung ano-ano pa. I-fly away mo yan sa isip mo para makapagpahinga ka na mabuti. Hindi lahat ng opinion ay sa puso. Ganon. Hindi lahat ay sa puso kasi radiation. Sa puso mo lang yung makakabuti para sa'yo and you know na makakapag-benefit sa'yo. Again, ikaw po ay nakikinig sa It's All For You in the Evening. Kasama yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarnan. Ito lamang yan. So, 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo. Share mo.
1: Star FM.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila. 102.7
3: The Philippines number one Star FM.
4: Your nights will always be special because it's all for you in the evening. Plays the best love songs.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Ano sa Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 38 star minuto na makalipas sa alas 4 na nagmamagandang madaling araw, 4:38 in the morning. Magandang Star Morning na Star Nation, happy Thursday, August 13, 2026. Magandang Star Morning ho sa mga Star Nation natin na maagang gumising sa mga oras ito. Dahil di sila sure kung baka sakay agad sila ng mga pampublikong sasakyan. Diba? Lalo na po yung mga Star Nation naman natin na wala pang dumadaan o, ng mga sasakyan sa kanilang mga lugar. At ngayong maulan, hirap silang mag-book ng TNVS. Magkabagalan na Star Nation, ha? It's a tie. Bakit yan yung mga kadalasang problema natin eh. Kapag malayo yung mga pampubliko sasakyan sa lugar natin. Diba? Ang isa sa mga paralan natin ay makapag-book. Pero kapag maulan, ayun, hirap. Ay, naku, magandang Star Morning ho sa mga Star Nation natin eh. Wala na po yung mga Star Nation natin na laging mahilig sa mga challenge. Na mahilig sa mga subabay sa mga trend. Naku, Star Nation, ingat-ingat po tayo ha. Dahil minsan yung mga sinusunod dati mga trend, minsan napupunta tayo sa mga peligro na yan. Diba? Kailan ba Star Nation na nagiging yung mga, lalo yung mga social media challenges? Kailan ba yung ang isang trend ay nagiging krimen? Kasi Star Nation, hindi lahat ng viral ay dapat gayahin natin, ha? Ano ba? Oo. I know, sa mga pag-aaral ng American Psychological Association at UNICEF, mas madaling sumubok ng mapanganib na online challenges ang mga tao kapag may pressure na makasabay sa trend. Oh, ito yung tipong gusto nila makakuha agad. Gusto nila makakuha ng mga likes. Gusto nila maging viral. Yan, gusto nila maging famous sa social media. Yan, yun yung dun dumadaan yung kanilang pressure na kailangan agad makasabay sa trend. Oh, pero Star Nation, kapag ang challenge ay nagsasangkot na ng vandalism, pagnanakaw, pananakot, harassment, o pagkuha ng video na nakakapinsala ho sa iba, hindi na po yan simpleng content. Ha? Dahil maaari na itong paglabag sa batas at may kasamang pananagutan. O isipin mo, hindi dahil may hashtag ay may immunity ka na gawin iyon. Hindi tatanggapin yan ng polis, ha? Ang excuse na, sir, trend lang po ito. May sound effects pa nga eh. Ay, bago sumali ho sa kahit anong challenge, Star Nation, ha? Tanungin ang sarili. May masasaktan ba ako nito kapag ginawa ko? May masisira ba ako na buhay kapag ginawa ko to? Papayag ba ako kung sa akin gagawin ito? Yan. Kasi kung ang sagot ay oo, mas mabuting i-scroll mo na lang at mag-challenge ka ng mas safe. Diba? Tulad ng maglinis ng kwarto in 5 minutes. Diba? Dahil mas mahirap pa minsan yan kaysa magpa-viral. Diba? Saka sa mga Star Nation natin, minsan ang mahirap nun. Yung gumagawa ka ng content, pero ang nangyayari lang, nakakasira ka lang ng buhay ng isang tao. Diba? Meron ka pang madadamay. Yung tipong sa'yo nakakatawa, pero sa iba, talagang nakakainis. Daming ganyan eh, di ba? Yung mga gustong maging content creator, pero walang goal sa kanyang content. O gusto lang niyang maging viral, ganyan. Diba? Maraming nangyayaring ganyan eh. O na sa ulin, tumitiklop. Yung tipong merong isa, di ba? Na gusto lang nagpapayabang lang sa social media. Pero gusto lang pala niyang sumikat at mag-viral. Ay, nako. Eh, so, solution natin, ha? O, ingat-ingat to, ha, sa mga nanonood po sa social media. Well, alam nyo, ang mahirap kasi dyan, lalo na po sa mga kabataan, ha? Dati kasi, telepono lang, eh, di ba? Aminin nyo, telepono lang. So, merong way para maharang ng magulang, mapigilan, di ba? Ngayon kasi, may cellphone na, eh. Ang mga kabataan natin na hindi na natin hindi na natin nagagabayan. O, kasi malaya na silang mag-scroll-scroll sa cellphone nila. Kaya, well, minsan talaga may pros and cons ang makabagong teknolohiya. Kaya sa mga kabataan natin na maagang gumising ngayon, mga chikiting students natin, kailangan i-control natin yung ating paggamit ng social media at paggamit din ng gadgets. Alam nyo, para maging i-challenge ng inyong sarili. Dahil sa mga kabataan natin, i-challenge nyo ang inyong sarili kung paano makapag-score sa inyong mga exam. Di ba? Yun yung mga challenge. Kung paano ka magiging madisiplinado. Di ba? Maging isang estudyante. Sa mga Star Nation naman natin, mga nagtatrabaho, di ba, minsan, yung mga sumasabay rin sa mga trend, isipin nyo, malaki na kayo, ha? Alam nyo na yung tama at mali. Anyway, my way, Star Nation, magkana Star Morning na. Kasama nyo na yung lingkod hanggang alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na, gising na, at Morning Star Stream sa ganap na alas 5 na umaga. At mamaya, bibigyan ko para kay Star Nation ang update sa ating magiging lagay ng panahon. Yan, bakit tayo inuulan ngayon? May bagyo ba? O di naman kaya mas merong epekto pa rin ng habagan? Yan, mamaya Star Nation, bibigyan ko po kayo ng update sa ating Star FM Weather Center. At syempre, marami tayong pag-uusapan, dagdag kalaman ngayon pong Thursday na morning. Kasama kapilingan yung Happy Man Every Day. Ito kapartner sa tawanan, ang DJ na Heart of Sarah, Huggable Pa at Yummy Pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. At ngayon nakatutok dito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo!
0: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 4:04 na lang bago sumapit ang 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:46 in the morning.

0: Here now is Star FM's Top of the Hour News.
1: Star Nation, and narito na ang ating Top of the Hour News sa oras na ito. Ibinunyag ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Punoan sa Satingat Bayan na lahat umano ng senador ay nakatanggap ng tinatawag na Leadership Fund mula sa DPWH simula noong 2024. Tinatayang nasa 500 million pesos umano ang alokasyon sa bawat senador habang umaabot naman daw sa 1 billion pesos ang nakukuha ng mga senador na chairperson ng mga komite. Sa kabuuan, sinabi ni Punoan na umaabot sa 24 billion pesos ang tinatawag na leadership fund na umano'y nasa diskresyon noon ni Senate President Juan Mig Suwiri. Maaari rin umano itong dagdagan ayon kay Punoan. Ayon pa sa dating DPWH chief, humingi umano si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng mga proyektong kina dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Sinabi rin niyang nagsumiti umano ng listahan sina Senador Bongo at Senator Robin Padilla. Iginit din ni Punoan na nagpasalamat umano sa kanya sina Padilla at Senator Amy Marcos para sa kanyang assistance. Itinanggi naman ni Suwiri ang mga aligasyon at sinabi niyang hindi siya kailanman humawak humingi na listahan ng mga proyekto mula sa mga senador. Ayon kay Suwiri, dumadaan sa Senate Committee on Finance ang mga kailangan para sa mga proyekto at hindi sa kanyang tanggapan. Gayunman, sinabi niyang walang masama sa institutional amendments para sa mga kalsada, tulay, paliparan at iba pang infrastruktura basta't legal, transparent at maayos ang implementasyon. Itinanggi rin ni Go na nagsumiti siya ng listahan ng mga proyekto kay Bernardo. Hinamon niya si Punoan na linawin kung ano ang pinagbabatayan ng kanyang mga aligasyon. Samantala, sinabi ni Amy Marcos na wala siyang alam sa tinutukoy na pasasalamat ni Punoan. Anya, palagi siya nagpapasalamat sa mga ahensya ng gobyerno kapag may mga proyektong isinasagawa sa Ilocos Norte. Patuloy naman kinukuha ng Bomboradyo at Star FM ang panig ng iba pang nabanggit na senador.
0: Star FM, Top of the Hour News.
1: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang po sa ating website, www.bomboradyo.com.
2: You've just heard the Top

0: of the Hour News on Bombo Radio Philippines.
1: Basta Radio Bombo!
2: Star FM,
3: the best music station across the nation.
4: Kwela-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
11: Basta Star.
12: Dito si Rodriguez Rizal, walang patayan ang radyo namin sa 102.7 Star FM. The best ang mga music at tugtugan. Solid din ang mga Star DJs. Kaya number 1 ang 102.7 Star FM.
13: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
14: Star FM.
15: Star FM.
16: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
17: Star FM.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
18: 102.7.
19: Philippines number 1 Star FM.
20: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buka puluhan ng Pilipinas. 8 star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
5: Star FM across the nation.
21: Antonio Lambada.
22: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: 102.7 Star FM,
5: Star FM. J-Lo,

0: Rogers Trade details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. PDTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: It's time to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
13: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
14: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
13: Masigla ka sa ko. Basta.
14: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
10: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
15: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 pesos sa week 5. Nang swerte sa palengke 2026. Ako po si Esmeralda Macadini mula sa Las Piñas City. At nagpapasalamat po ako sa instant cash 3,000 pesos. Sobrang maraking tulong ito po sa amin. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines, dahil nga sa ginamit kong orokan, ako ang winner ng major prize na 3,000 pesos. Kaya naman sa mga kabombo at Star Nation, sali na rin po kayo para manalo ng malalaking papremyo. Star FM, it's all for you.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM!
8: Ayos na!

0: FM.
1: Kai yoi nakikinig kai Antonio
2: Lambada
1: Antonio Lambada
3: Star Trivia para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Star Nation, Cebu, Kabuluan at Pilipinas, 30 star minuto na makalipas ang 6 na nagmamagandang umaga, 6:30 in the morning.
1: Good morning!
0: Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, Star Trivia #1. Dahil ngayon na ay maulan, mag-usapan natin Star Nation na kung saan ay may mga lugar sa mundo kung saan tila umuulan. Hindi mismo yung ulan na tubig, ha? Kundi umuulan ng isda. Sana all. No? Sana inuulan ng mga isda, no? Para marami tayong mailuto. Pero aminin natin Star Nation, ha? Mas maganda kung pera ang umuulan. Di ba? Kahit barya muna. Oh, wag lang yung resibo ng utang. Ay, nako. Sa ilang badsaho, Star Nation, ha? May mga naitatalang pangyayari kung saan nahuhulog ang maliliit na isda mula sa langit pagkatapos ng malalakas na bagyo o buhawi. Pinaniniwala ang Star Nation kasi na inihigop ng mga ipo-ipo sa ibabaw ng tubig ang mga isda mula sa mga lawa, ilog o maging sa dagat. Ha? At kapag gumina ang hangin, ibinabagsak nito ang mga isda sa lupa na parang may seafood delivery from the sky. Ayos, di ba? Isipin mo na lang, Star Nation, no? Lalabas ka lang para magsampay ng damit. Tapos biglang may bumagsak na isda sa harap mo. Hindi mo alam kung magugulat ka ba, matatakot, o maghahanap ng kalamansi o kawali. Isa ho sa mga pinakakilalang lugar na may mga ulat na galitong fish rain ay ang bayan po ng Nioro, dyan po sa Honduras, kung saan matagal nang may mga kwento tungkol sa pag-uulan ng isda. Oh, ikaw, ano ba ang plano mo? Pa-Honduras na ba this? O oh, doon ka natitira? May pangyayari niyan, di ba, Star Nation, yung may isang lugar dito sa Metro Manila, ang binaha, tapos pinasok sa bahay nila. Pero imbis na ma-stress sa baha, aba, parang medyo naging good news, ha? Dahil meron silang nakitang mga tilapia. Tatlo yata ang tilapia yun. Parang kung ganun mangyari, no? Okay lang kahit na pinasok ka ng baha, at least may isda na nandoon. Sas lang!
2: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation, bakit kaya kapag nalulungkot tayo, merong mga nakikita tayong mga paru-paro? Di ba? O di naman kaya, minsan, di ba, kapag may nakikita tayong paru-paro, iniahambing natin ito sa mga mahal natin sa buhay na yumauna. Pero alam ba rin yung Star Nation na may ilang paru-paro na talagang mahilig sa luha? Oh, Star Nation, ha? Hindi ito chismis. Oh. Ang kakaibang gawain na ito ay tinatawag, Star Nation, na Lac Refugee. Kung saan sumisipsip sila ng luha ng mga hayop para makakuha ng asin, sodium at iba pang mahalagang mineral. O, parang may sarili silang natural electrolyte drink. Kumbaga, direct from the source. At ito pa ang mas nakakatuwang part. Kadalasan, ang mga lalaking paru-paro ang gumagawa nito dahil kailangan nila ang mga mineral na ito para sa kanilang reproduction. Kaya kung makita ka ng paru-paro, ha, parang may pinagdadaanan sa buhay, hindi pala yun heartbroken. Nagre-refill lang sila ng kanilang love life minerals. Ayan, Star Nation, ha? Ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman ngayon pong Webes na kay Ganda. Dire cho la po ativa tugtuga dito pa rin po sa inyong impilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan po luhan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas ng alas 6 na nagbabaganda kumaga. 6.35 in the morning.
3: Good morning!
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: 102.7
5: Star FM.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
11: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
12: Wow! Holiday!
11: Almusalin ng nam.
12: Good morning!
11: Pagtanghalian,
12: uy, may birthday ba?
11: Tanghalian linam nam. At sa gabi,
12: wow!
11: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
12: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
13: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
14: Kapit bahay.
15: Hi, Mare.
13: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
14: Kapit ka dyan.
13: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
14: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
16: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
17: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
18: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
17: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
18: Orokan, maayos ang buhay mo.
17: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
20: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
17: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
21: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
22: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
23: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
21: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
22: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
24: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
25: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
24: Orokan Icebox?
25: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
24: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
25: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
24: Ayos ah.
26: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: 102.7
0: 102.7
2: Basta! 102.7 Star FM. Star FM. Nandam game. Nandam.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100g na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Pure Gold. Huling hirit na ng Pabuhos Blowout Sale. Abangan ulit ngayong darating na August 15 to 16. Your favorite brands with the biggest discounts from food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit takulan, ikaw ay always panalo. Pro runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 series of 2026.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Star FM, it's all for you.
2: Lambo!
1: Star Nation, oras natin sa buka buluan ng Pilipinas. 4:00 na lang bago sumapit na 7 na umaga.
3: Good morning!
1: Hanggang dito na lang po ating programa Morning Star Sweep. Muli tayo magkaratiga mamaya 8:00 na umaga sa programa It's All For You in the Morning. Pero bago yan, Star Nation, pangkompleto sarkados muna ngayong magahan. Ihatid po sa ating managbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Ng Bomba Network News, Morning Edition, live po yan sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. O tinan mo kaya, Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Maratingan lang po nakatutok dito pa rin sa inyong impila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, this is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live, Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Webes, ika 13 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, Attorney Sison nagpanig ng depensa, pinuna si Attorney Ligutan sa misleading question post sa internet. Ang panig ng prosekusyon naniniwala na mas nakakabahala ang mga pag-ataking ginawa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court.
3: Mga pahayag o pagpo-post na may kinalaman sa merito ng impeachment trial, mahigpit na ipinagbabawal ng impeachment court. Ayon yan kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol.
2: Ang Commission on Audit, pinag-aaralan na rin ang fraud audit at posible pa na mga karagdagang disallowance sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
3: Si former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan ay binunyag na may tig 500 million pesos na leadership fund sa Department of Public Works and Highways ang mga senador noong 19th Congress.

0: transpired between the prosecutor and attorney Ferrer, and it would seem that in the heat of the exchange, or in the passionate exchange of the arguments between the prosecutor and attorney Ferrer was not even actually referring to misleading questions as allowed, as implied in the social media posts of attorney Ligutan. In fact, it's here. The court can confirm this from the from a replay of the video. Attorney Ferrer, sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? The witness answers, ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.2 ay proof of success. Attorney Ferrer, hindi. Sorry, Your Honor, please. Attorney Kapunan, let the witness answer, Your Honor. Mr. Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness mid-sentence, Your Honor? Attorney Ferrer, Your Honor, please, can the witness be directed to just answer with yes or no? The counsel has her time to ask clarificatory questions later during redirect, Your Honor. And Attorney Kapunan, not all questions can be answered by yes or no. This is the meat of the contention of the argument between Attorney Kapunan and Attorney Ferrer. Attorney Ferrer responded, I am on cross, Your Honor, please. And the presiding officer said, counsels. Attorney Kapunan responded, never mind if you are on cross, Your Honor. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed on cross. This was the first time that the matter on misleading questions was actually raised by Attorney Kapunan. And Attorney Ferrer, for some reason, said they are allowed, but she was pertaining to the fact that the questions to which a yes or no answer may be answerable are allowed. She's not referring to misleading. I mean, you know, for... In effect, Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination, not misleading questions, and yet we have a private prosecutor immediately taking to social media and posting this, implying something against the defense counsel. We will not have this.
1: Yan, mga kabombo, ang mga pahayag pa ni Attorney Sheila Season, ang lead counsel ng panig ng depensa. Hindi pinayagan ni Senate President o Presiding Officer Francis Chis Escudero itong siligutan na agad naman sumagot sa manifestation ni Attorney Season. Ngunit sinabi niya na magbibigay ito ng pagkakataon para naman kay Ligutan upang makapagpaliwanag sa darating na Lunes at iyan ay sa harap ng mga Senator Judge. At samantala, nanindigan naman itong si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na walang masama sa kanyang social media post tungkol sa misleading questions na anya ay isang prinsipyo na alam ng mga abogado at law students. Ayon kay Ligutan, wala naman siyang binanggit na pangalan o particular na kaso sa kanyang post. Kung may nakaramdam umano na tinamaan ng kanyang pahayag na sa depensa na raw ang naturang bagay. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Ligutan.
2: Pupurahin ko ba? I mean, hindi po allowed ang misleading question. Hindi po yan pupurahin kasi yun po yung nakasaad sa ating rules of court. Buti sana kung I name somebody. Buti sana if I said this is regarding this. Even that, though, kung pwede pang i-argue na there's nothing wrong with that. Basahin nyo yung posts. Problem. That's your problem. Like what I said, kung pwede ako mag-post anytime. 24 hours a day, I think that is part of my right. And malice is just like saying 1 plus 1 equals 2. No misleading question is allowed. Is as true as the sun rising from the east and setting at the west. 1 plus 1 equals 2. There's nothing illegal about it.
1: Yan naman ang tinig ni Attorney Virgil Ligutan at iginit din ni Ligutan na hindi niya buburahin ang naturang post dahil nanindigan siya na hindi pinapayagan ng misleading questions kahit pa sa cross-examination period. Alinsunod yan sa Rules of Court.
3: Kaugnay pa niyan, inihayag naman ang defense panel na walang intensyong manginsulto o mangdisrespect itong si Attorney Christine Ferrer sa kabila na naging tensyon sa kanyang cross-examination kay Commission on Audit Auditor Celine May del Campo noong ika-15 araw ng impeachment trial. Ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, maaring naging highly charged o matinding itong emosyon ni Ferrer habang nagtatanong. Ngunit hindi ito nangangahulugang nais niyang mag-disrespect. Ani magkakaiba lamang ang estilo ng mga abogado at ilang ulit nagpalitan ng pagtutol si Attorney Ferrer at House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Kaya kinailangan ni Presiding Officer Chase Escudero na sabihing ibaba ang tensyon. Sinabi ni Attorney Poa na hinahayaan ng defense panel ang kanilang mga counsel na hawakan itong kaso ayon sa kanilang sariling estilo.
4: Sa akin, maybe Attorney Christine was highly charged. No? Sabi ko nga, every lawyer has his or her own style. Pero I don't think naman that Attorney Christine was disrespectful. So I don't want to comment any further. Pero sa atin, I'm sure there's no intention to disrespect anyone, be it the opposing counsel, the witness, or of course, the Honorable Court. Lawyers just have very different styles. I'm sure you can tell after seeing different faces, different lawyers the past few weeks. What are we today? 14th day or 15th? 14th day ng impeachment. 15th day, sorry. We usually let the lawyers naman handle themselves the way they're used to handling themselves. So, wala namang ganun. I think, siguro nung umaga, yung nature ng questions, nature ng objections, diba? Tapos sa hapon, medyo nag-iba na yung nature of questions. So, ganun lang yun because there's really no intention to disrespect anyone naman on our part. And I'm sure even on the, especially kahit naman yung prosecution nakita naman natin, there's no intention naman to disrespect anyone.
3: Samantala, hinggil naman sa mungkahin ni Presiding Officer Chase Escudero na magkaroon ng spokesperson na hindi bahagi ng legal team upang maiwasan ang posibleng paglabag sa sub-judice rule. Sinabi ni Attorney Poa na maaaring kailanganin niyang palitan bilang spokesperson bagamat wala pa silang nakakausap na maaaring pumalit sa kanya. Ipinaliwanag ni Poa na limitado rin ang kanyang mga pahayag dahil sa Rule 18 na Rules of Procedure and Impeachment Proceedings na nagbabawal sa mga kalahok na talakayin ang merits of the case.
4: Sabi yung presiding officer na on Monday, there will be a ruling. So, napag-usapan lang namin. I want to share, and I hope Attorney Tolosa doesn't mind me doing this, pero baka, I'm sure he feels the same way, na hihirapan din talaga kami, no, when we face the media because there's always that very thin line between saying something that's within the bounds that we're allowed to say and yung sub-judice ka na. So, I think we were just both sharing our experiences when dealing with the media. And as you know, kahit naman na opposite sides or opposing sides kami pagdating sa korte, paglabas naman, trabaho lang kasi lahat sa amin yan. So ano naman kami, no? We talk as, I would like to consider him a friend. Pero kung meron man akong violation, kasalanan niyo yun, hindi ko kasalanan yun. Kayo nag-joke sa akin, joke lang. Pero as you can see, I've been trying very hard.
3: Bahagyan ang pahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa.
1: Dugtungan pa natin yan, mga kabombo, yung mga pahayag at pag-post sa internet. May kinalaman sa merito ng impeachment trial, mahigpit pa rin na ipinagbabawal ng korte. At may balita dyan, si Bombo Angelo Ganan.
5: Bombo Dennis, ipinaliwanag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na mahigpit na ipinagbabawal ng impeachment court sa magkabilang panig ng prosecution panel at defense team maging sa mga senator judges ang mga pagpahayag, pagpo-post at komento sa internet na may kinalaman sa merito ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Tunggol, paglabag umuna ito sa Rule 18 ng impeachment rules, lalo na kung ang mga pahayag ay nakakapekto sa integridad at kredibilidad ng impeachment proceedings. Nagdag pa niya, kasama rin umuna ito sa mandato ng bawat abogado at saklaw ng Code of Responsibility and Accountability ang pagbabawal ng pagsira sa mga kapwa abogado. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
6: Ang bawal po ay ang pagpo-post at pagko-comment ng ating mga counsels, parties, pati po ang private counsels at pati ng senator judges ng mga ukol po sa merito ng kaso. Kasama po dyan kung ito pong mga post na to ay nakakasira sa integridad at credibility po ng proseso ng impeachment. Kasama rin po dyan yung duty po ng bawat abogado na under the Code of Professional Responsibility and Accountability na hindi po dapat mag-trial by publicity at hindi rin po dapat siraan ang kapwa abogado, whether in the media po or sa outside.
5: Kasunod na yan, Bumbo Dennis, binigyan din naman ni Attorney Tunggol na ang muling pagpapaalala ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ay isang friendly reminder lamang para sa dalawang magkabilang panig. Ngunit nilinaw rin niya na maaaring i-reprimand o pagsabihan, i-admonish, pagmultahin o kaya naman ay pagbawalan ng makadalo sa pagdinig ang sino man na patuloy na lalabag sa rules of court. Dagdag pa niya, ang pinakamabigat na parusa rito ay ang indirect contempt o pagkakalitin eh. Dependean niya sa kung gaano kabigat ang paglabag. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ni Attorney Reginald Tunggol.
6: Mga penalties na pwedeng gawin ng isang hukom, una po, pwedeng i-reprimand, pagsabihan. Pangalawa, i-admonish po. Medyo mas mabigat sa reprimand. Pangatlo po, pwedeng pagbayarin ng fine. Pang-apat po, pwedeng i-revoke ang kanilang appearance. Lalong-lalo na po kapag ito po ay mga private prosecutors, House Prosecution Counsel for the House Prosecution Panel. Dahil ito po ay delegated authority lamang at ito ay kailangan may approval ng korte. Panglima po, yung pagdedetana hanggat ikaw po ay sumunod doon sa order ng korte or within a specific time. So, doon po sa mga maaring arsenal na pwedeng gamitin ng isang hukom, na I'm speaking generally po, hindi lamang po dito sa ating impeachment court, no, available yan sa lahat ng mga judges, yun po yung kanilang mga pwedeng gamitin. So nagdedepende lamang po diyan gaano yung kabigat yung ginawang paglabag nung tao na yon doon sa rules na yon at gaano yung imminent threat to the integrity and credibility of the proceedings of the court.
5: Ayon pa kay Attorney Tunggol, sakaling mapatawan ng pinakamabigat na parusa ang sinuman sa miyembro ng prosecution o depensa na lumabag sa rules of court, ay hindi na ito maaaring umapila sapagkat ang mga senator judge lamang ang may kapangyarihan na mag-appeal sa ruling of court alinsunod sa nakasaad sa impeachment rules. Ang pagpapaliwanag ni Tunggol ay kaugnay ng manifestation ni Attorney Sheila Singson ng defense counsel sa impeachment trial kahapon, kung saan pinunan nito ang pahayag o post ni Attorney Virgil Amando Likutan sa internet na miyembro ng private prosecutor na umano'y may kaugnayan sa nagpapatuloy na impeachment proceedings. Habang sinabi naman ni Presiding Officer Escudero na pagdidesisyonan ito ng impeachment court sa Lunes, August 17, dahil marami na rin umano siyang nakikita ng mga nagbibigay ng pahayag na may kinalaman sa merito ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa Vice Presidente.
7: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa iba pang usapin kaugnay ng impeachment na nanindigan ay si Commission on Audit State Auditor Celine May Del Campo na may regularidad ang paggamit ng Office of the Vice President sa 375 million pesos na confidential funds noong taong 2023. Anya, sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Del Campo na kulang ang mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President para mapatunayan ang paggasta ng confidential funds. Kabilang umano dito ang bayad sa mga reward na ayon kay Del Campo, walang sapat na dokumentong nagpapatunay na naganap ang information gathering. Wala rin umanong naibigay na karagdagang dokumento para matukoy at mapatunayan ng ilang biniling supplies, medical and food aid. May nakita rin umanong irregularidad ang Commission on Audit sa reimbursement ng mga gastusin kabilang ang surveillance expenses. Dagdag pa ni Del Campo, hindi maaring gamitin ang confidential funds para sa reimbursement dahil labag ito sa Joint Circular Number 2015-01 2021. Sinabi rin ng auditor na hindi saklaw ng mandato ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang pagsasagawa ng confidential operations.
1: Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Inwestiyon ni Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte kung sapat na batayan ang tila kakaiba o nakakatawa ng mga pangalan sa acknowledgement receipt para naman ituring ang mga ito bilang peke o fictitious sa paggamit ng confidential funds. Sa cross-examination ni Attorney Christine Ferrer kay Commission Audit ICFO Auditor Silene May Del Campo, tinanong niya kung ang isang nakakatawang pangalan ay otomatiko na nangangahulugang fictitious ito, kabilang sa mga pangalan nga na lumitaw sa mga dokumento sina Mary Grace Piatos, Andy Lim, Alejandro Pikit, Patiting at Miggy Mango, pati na ang certain Ralph Joseph Bacon. At kaugnay ho niyan, narito ang ilang bahagi pa ng impeachment trial.
8: Let's go to the names that were in the ARs. So, sabi ho ni Attorney Wamil noong August 5, 2026 hearing, sabi ho niya, the use of aliases is neither allowed nor prohibited in the ARs. Now, the use of aliases in the ARs. Are you aware of that?
9: Kasi po, silent po ang joint circular sa alias po.
8: Okay, thank you. In fact, no, kung nakinig ka ho or nakita mo, sinabi ho ng ating good Senator Bam Aquino, noong August 5, sabi ho niya, okay, dito naman sa tumanggap, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo? Ang sabi ho ni Attorney Wamil, based on the provision, it is neither allowed nor prohibited since silent po yung joint circular.
9: Opo, silent po ang joint circular.
8: Okay. Now, do you confirm that the JC does not have a provision on names or aliases?
10: Ask and answer, Your Honor.
8: Your Honor.
10: Your Honor, please, excuse me.
11: Yes, Counsel, Attorney Governor.
10: Precisely this witness asked if aliases are allowed. She said it is neither allowed nor disallowed. So it is silent, Your Honor. Now she's asking the same question in another fashion.
1: Bagayan mga kabombo ng balitaktakan na naman itong sina Attorney Ferrer at Attorney Kapunan dyan pa rin sa pagtatanong sa testigo na isinalang nitong 15 araw ng impeachment trial. Tumugon naman itong si House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kasi na ang pagiging funny o fruit salad o yung tawag niya fruit salad-y ng mga pangalan ay hindi mahalaga. So sa pinang incidental lamang sa mga dokumentong ipinapakita sa korte. Biniro naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero, itong si Kapunan, na maging siya ay nag-enjoy sa mga pangalan bago siya sabihang bigyan ng pagkakataon si Attorney Ferrer na magpatuloy sa kanyang cross-examination. Narito pa ang mga kaganapan sa impeachment court.
8: Okay, during your direct examination, the good counsel flashed on the screen sample ARs showing the following names. Does she have a copy of the second ND? Now I will ask you if the following names are in the second notice of disallowance. That's dated March 31, 2026. Pia Piatus Lim. Meron ba dyan?
9: Wala po.
8: Ralph Josh Bacon.
9: Wala din po.
8: Ann Ong Pao Ko.
9: Wala po.
8: Diane Maple Lapid.
9: Wala din po.
8: Miggy Mayo.
9: Wala po.
8: Cocoy Villamin.
9: Wala po.
8: Denise Tanya Escudero.
9: Wala po sa Notice of Disallowance.
8: Christine Applegate Estrada.
9: Wala din po.
8: Okay. Okay, so wala ho kayong findings doon. Gaya ng sinabi niyo kanina. Okay. So, may tanong ho ako sa inyo, no? Kung yung pangalan ho ba... okay. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Kasi nga, may mga sinlash po na ARs dito.
10: Your Honor, please, the question is misleading. the point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. The names were incidental, that the names were funny or fruit salad or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used.
8: Your Honor.
11: Counsel, Attorney Gabonan, you have to admit, you had fun with the names
10: too. We had
11: too,
10: so much fun, Your Honor, but
11: exactly. So let her cross the witness based on those and,
8: please,
11: utilize it as well.
8: Yeah. Oh, so ayun po, no, kung nakakatawa ho ba yung pangalan, automatic fictitious na yon.
10: Your Honor, again.
11: Fictitious. Yes, counsel.
10: Just for the record, fictitious is her own conclusion. We have made no such conclusion as regards to the name, except perhaps that they are funny.
8: Your Honor.
11: Well, counsel, actually, that's not entirely accurate because in the complaint, you did allude to the fact that some of the names are fictitious based on the PSA documents that you attached as an annex to the complaint, although you're not yet there. You haven't gotten there yet.
1: Bagi pa rin yan, mga kabombo, ng mga diskusyon dyan sa impeachment court. Tinutok din ni Ferrer ang kawalan-umano ng negatibong findings ng Commission on Audit sa mga pangalan na nakasaad sa acknowledgement receipt ng Office of the Vice President at Department of Education. Kinumpirma ni Del Campo na walang tahas ang provision sa Joint Circular 2015-01 tungkol sa paggamit ng aliases o code names. Ngunit sinabi niya na mahalagang mapatunayan na ang pera ay napunta sa totoong tao at ginamit para sa pinapayagang confidential expenses. Aminado rin ang witness na limitado sa pagsusuri ng mga dokumento ang mandato ng Commission on Audit na kanyang kinabibilangan.
3: Samantala, kuha naman tayo ng report nito ka ng ating news team. Si Representative Terry Ridon ay sinabing yung mga reklamo ng depensa ay hindi dapat bigyan ng pansin ng presiding officer, na kung naiyak man sila ay kawawa raw ang mga ito. Kuha tayo ng report nito ka niya ni Bombo Analyst Subirano.
12: Tinawag ni House Prosecutor Representative Terry Ridon na isang desperate cry ang reklamo ng defense panel laban sa social media post ni Private Prosecutor Attorney Amando Birhi Ligutan. Quinestion kasi ng depensa ang post ni Ligutan tungkol sa misleading questions na anilay maaring paglabag sa sub-judice rule. Pero ayon kay Ridon, walang nilabag si Ligutan dahil hindi niya tinalakay ang mga detalye o merito ng paglilitis. Anya, nagpapaalala lamang ito tungkol sa isang basic evidentiary rule. Sinabi ng kongresista, kung naiyak ang depensa, kawawa naman sila. At sinabing hindi dapat bigyan ng pansin ng presiding officer ang reklamo ng depensa. Iginit ni Ridon na ang defense team ang dapat managot sa naging pahayag ng defense lawyer na si Christine Ferrer sa impeachment trial kahapon. Sinabi kasi ni Ferrer na they are allowed, matapos banggitin ni opposing counsel Lorna Capunan na hindi pinapayagan ang misleading question sa cross-examination. Pero ayon kay Ridon, dapat naging mas maingat ang depensa sa naging palitan ng mga pahayag sa mismong paglilitis. Iginagalang naman ng prosecution ang magiging desisyon ng impeachment court sakaling maglabas ito ng desisyon sa Lunes. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
13: Ramdam ko yung pag-iyak, ramdam ko yung pighati, ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila, doon po sa mga binanggit po. Ba't kaya tatawa? Doon po sa mga binanggit po ng depensa, nito pong nagdaan. Pero dalawa lang po yung tanong. Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? I don't think so. Kasi po yung sub-judice rule ang pinag-usapan po dito, talking about the merits of the case. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Inyo ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ho ba? So, kung naiyak ho yung depensa, kawawa naman sila. Hindi ho, but it is not within the sub-judice rule. So, I think it is out of place. Dapat itabi nung pong presiding officer ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito.
12: Tiniyak naman ng ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na wala umano mula sa kanilang panig ang naglabas ng mga payag na humantong sa paglabag sa sub-judice rule. Sinabi ni Tolosa, mas nakakabahala ang payag ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa integridad ng impeachment proceedings at sa presiding officer. Ilang pagkakataon kasing nagpahayag si VP Sara tungkol sa kaso bilang ang pag-akusa sa prosecution ng paggamit umano ng fabricated evidence at fabricated narratives. Umaasa ang House Prosecution Team na patuloy na magiging maluwag ang Senate Impeachment Court sa pagpapatupad ng sub-judice rule. Sa kabila nito, sinabi ni Tolosa, handa ang prosecution na managot kung mapapatunayang lumabag sila sa nasabing sub-judice rule. Umaasa silang parehong konsiderasyon ang ibibigay ng impeachment court sa lahat. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa.
14: First, ensure that none of us have said anything that is as closely anywhere, no, that is even remotely close to how alarming and concerning the statements of the VP, no, have been. Again, these are we saw the progression in her attacks, from the attacks against the prosecution, now it's attack against the integrity of these proceedings itself. That is very, very dangerous. No? Why? Dahil meron tong intention, meron itong possibility or potential, no, na mapaniwala ang mga tao na hindi dapat mapagkatiwalaan itong proceedings na to at kung anumang paghusga na gagawin ng ibibigay, no, ng mga senator judges, lalo na kung ito ay maging hindi paborable sa kanya. This could be brushed aside by people who believe her and rejected by the people, thinking kasi nga marred by irregularities, no, dahil daw napakadami daw bending daw na nangyayari dito. So tama, no, na dapat yung mga bagay na yung pagtuunan din ng pansin.
12: Naman si Representative Redon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo matapos nitong punahin si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa mainit na palitan sa impeachment trial ni VP Sara kahapon. Ayon kay Panelo kasi, dapat nang magpahinga si Capunan matapos ang naging tensyon sa paglilitis at tila hindi na umano nakakatulong sa proseso ang paraan ng pagtatanong at pakikipagtalo ng abogado. Pero maring sinagot ito ni Redon. Anya, hindi niya maintindihan kung bakit araw-araw na nasa impeachment trial si Panelo para magbigay ng komento at obserbasyon. Giit ni Redon, ang dapat magpahinga ay si Attorney Panelo. Pakinggan natin ang naging tugon ni Representative Terry Redon.
13: Actually, si Attorney Panelo yung dapat magpahinga. Hindi ko alam ba siya nandito araw-araw? More importantly, di ba siya yung nagsabi, I mean, in the first few weeks of the trial, hindi ba? Di ba parang he was basically questioning the trial itself? Hindi ba? So why would we actually listen to him today? Na dapat magpahinga si Attorney Capunan. Hindi ba? Ang dapat magpahinga, si Attorney Panelo. Hindi ba?
15: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Samantala, sa dagdag na balita, sinabi ni Commission on Audit, State Auditor Silene May del Campo, na pinag-aralan ng ahensya ang posibilidad na magsagawa ng fraud audit sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, kasunod rin ng mga question questionable na mga pangalan at transaksyon na lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa day 15 ng paglilitis, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino itong si Del Campo tungkol sa mga kakaibang pangalan na sinasabing recipient ng reward payments. Kabilang sa mga pangalan ang Mary Grace Piatos at ayon kay Aquino, sinabi umano ni dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza na maaaring mag-trigger ng fraud investigation ang mga kahinahinalang pangalan sa naturang entry. Narito ang bahagi pa ng impeachment trial.
16: Yung pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no? Tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse. Pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba?
9: Opo, tama po.
16: Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May Piatos, may Bacon, Heart, Keso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito?
9: Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po. Hindi na po namin verify yung identity nung nakatanggap po.
16: Pero nung, hindi nyo verify, pero nung nakikita ninyo, or nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to?
9: We presume po kasi regularity. Kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency. And these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund.
16: Okay, so nag-consulta kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud.
1: Bagian mga kabombo ng pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino kay Sailin Del Campo, auditor ng Commission on Audit. Ipinaliwanag din ni Del Campo na sensitibo at napakarami ng dokumentong saklaw ng audit dyan sa Office of the Vice President at Department of Education. Kaya pinag-aaralan pa ng Commission on Audit kung kakailanganin ang fraud audit na maisagawa. Narito pa ang patuloy na mga kaganapan dyan sa impeachment court.
16: So hindi nyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud?
9: Yung sa fraud audit po kasi, yung possibility po, pinag-aaral pa kasi kung magpo-fraud audit po, this is the first time. And yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya.
16: Okay, so ulitin ko ha. So hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo?
9: Wala pa po. Pinag-aaralan pa po with the chairperson.
16: Pinag-aaralan. So it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud?
9: Opo. Gaya mo po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po.
16: Okay. Let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal?
9: Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential okay. Expenses.
16: So thank
9: po.
16: You, thank you for that.
1: Yan ni Senator Judge Binigdong Bam Aquino at nitong pagtugon ni Auditor Sailin Del Campo. Ayon nga kay Del Campo, mga kabombo, pinag-aaralan ng kanilang komisyon kung maaari nito na muling buksan ang mga account na dati nang na-settle kabilang na ang fourth quarter 2022 ng Office of the Vice President Confidential Funds at buong Department of Education Confidential Funds. Kaya ilangan umano ito na magkaroon ng authorization muna mula sa Commission on Audit Chairperson at magiging unang pagkakataon para naman sa naturang reopening bukod pa sa dami ng mga dokumento na kinakailangan na muling suriin. Marami pa tayong mga balita, susunod na.
17: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
18: Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon.
19: Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid ng kuryente.
17: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
1: 20 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga at kapiling ho natin sa pamamagitan ng ating news team dyan sa impeachment court ay nakausap po ang isa sa mga miyembro ng prosecution panel, si House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Maria Zamora with Bombo Jaira Hanggayo. Please take it away.
3: Mga kabombo, Attorney Sean, nakasama natin ngayon dito si House Prosecutor Isabel Maria Zamora dito sa Senado ng Pilipinas. Ma'am, welcome sa Bombo Radio Philippines.
20: Thank you very much.
3: Kasama niyo po si Bombo Jaira Hanggayo. Unang-una pag-usapan natin, kanina nagkaroon ng manifestation ulit si Attorney Lorna Capunan sa pagsisimula talaga no ng trial dito. Kaugnay pa rin no sa stipulation and even sa pag-present ng defense team na kanilang mga dokumento ay hindi nila pinayagan ano na magkaroon ng comparison dito sa documents sa prosecution and even sa kanila. Ano po yung masasabi natin dito?
20: Well, ito yung sinasabi namin noon pa, no, na during that pre-trial, they had the opportunity to compare documents, kung gagamitin ba yung prosecution or defense documents. Ang pre-trial pa lang, ayaw nila mag-mark ng same marking. We were hoping na mangyari to. Kasi gusto natin pabilisin nga yung proceedings. Nung pre-trial pa lang, sabi nila sarili nilang marking. Ngayon naman, nung gagamitin na yung mga dokumento nila, ngayon ayaw nila mag-compare, ayaw nila mag-stipulate, maski iisa lang naman sa totoo lang itong mga dokumentong ito, no? May kopya sila, may kopya kami. Syempre, for us, no, parang delaying tactic yun.
3: Okay. Kagaling lang ni Attorney Zamora doon sa loob ng impeachment court. Kumusta yung atmosphere doon, Attorney? Kanina, mainit-init no, yung mga sagutan dito ng dalawang panig. Ano po yung observation natin doon sa loob?
20: Well, of course, nakita natin na nagtatalo yung dalawang lady lawyers. And for us nga, no, yung cross ni Attorney Ferrer was, has been matapang to say the least. Nakita naman natin ng patience ni Attorney Lorna Capunan din. Although, of course, no, naaliw din tayo sa kanyang mga comments. But for Attorney Ferrer, we're hoping lang na hindi siya makipagtalo doon sa witness. Hindi dapat ginagawa yun. You do not argue with a witness, kung hindi mo gusto ang sagot ng witness while you are doing your cross-examination, well, yun ang sagot niya. Hindi ka dapat makipagtalo sa kanya. So, yun lang ang ating comment.
3: Isa sa mga highlights din kanina, Attorney, si Attorney Christine Ferrer said, misleading questions are allowed on cross-examination. May mga reaction dito
20: yes.
3: Ating mga listeners and viewers. From a trial procedure standpoint, saan talaga nagtatapos itong permissible leading question at nagsisimula okay. Ang misleading question?
20: Okay. Leading questions, leading. Sinasabi natin yan, nasa direct exam, bawal ang leading questions. Ano ba ang leading question? Leading question yung may gusto kang sagot na makuha. So, yung tanong mo, nakapaloob na dun yung sagot. Okay? Kumbaga mag-yes or no na lang. Iko-confirm na lang nung witness yung sinabi sa tanong, no? So, yun ang leading. And bawal yun on direct or redirect. Ngayon sa cross, bawal na bawal ang misleading questions. Ano ang misleading? Misleading is, from the term, mislead mo, may sinasabi ka na hindi naman yun yung binanggit muna ng witness. Kunyari, Madam Witness, sinabi mo kanina, pero sa totoo, hindi niya sinabi yun. Yun ang misleading. And bawal yun sa cross. Kasi, ang cross, kino-confirm mo o chine-check mo yung credibility ng witness based on yung direct testimony niya. So, sasabihin mo, kung ikaw ang nagko-cross, no, Miss Witness, kanina nung direct, sinabi mo yung ganito. Do you confirm that? Te-test mo yung credibility niya. Pero kung hindi pala niya sinabi yon, pero pinapakita mo na kunwari sinabi niya yon. Yun ang misleading and bawal yon. So, with due respect to Attorney Ferrer, bawal ang misleading sa cross. Nasa rules natin yan.
3: Hindi ba nga na parang namalilan yung pandinig niya doon? Or parang out of her emotions? Sabi na, yes, they are allowed. Na pag ganun siya kasi.
20: Baka she was very emotional. Yes, kasi lahat po ng abogado, alam yun.
3: Okay. Follow up dyan, attorney, kung ang isang question ay technically leading but based on an inaccurate premise, should the court treat it simply as a leading question or separately address yung misleading premise?
20: Okay, siguro para hindi mabore siguro ang ating watchers, listeners now, no? This is technical. I want to say lang na, you know, in the impeachment court, in fact, we applaud the presiding officer dahil hindi siya very strict with the rules, dahil gusto niya lumabas ang ebidensya para makita ng senator judges, para makita ng public. And he has been very lenient and lax with a strict application of the rules of court. So, maski na nakita naman natin may objection si Attorney Kapunan na overrule na lang ng presiding officer dahil gusto nga natin lumabas ang ebidensya for both sides to.
3: Okay. Balikan natin, kanina na mention mo yung yes or no lamang na sagutan dito. May naging pagtatalo rin sa paraan ng pagkuha ng sagot sa witness sa inyong legal standpoint, hanggang saan maaring i-demand ng counsel na yes or no lang ang sagot ng witness? Kasi sinabi ni Attorney Kapunan kanina, may mga katanungan naman kasi talaga na hindi lamang yes and no yung sagot dito.
20: That's correct, no? I understand, syempre, usually on cross sasabihin yes or no lang, di ba? And hindi papayagan ng defense lawyer yung nagko-cross na magbigay ng further explanation. Kasi nga, ang sagot lang na gusto nila yung maikse, walang explanation. But I hope that the presiding officer and the center judges will allow the witness to explain further dahil mas maintindihan natin ang bagay, yung issue, kung may papaliwanag pa ng mas mabuti ng witness. And this happens even in regular courts, in trial courts.
3: Now, day 14, day 15, saw disputes over documents being shown to the Commission on Audit witness. Ano yung proper procedure dito, attorney, kapag ginagamit ng counsel ang isang document na hindi pa formally introduced or marked as evidence?
20: Okay. So, in court, in trial court, of course, we follow the rules strictly, no? So, if there was a pre-marking or pre-trial, we already had the pre-marking of documents. Good yon to speed up the process. And we did that also. We had pre-markings here. But of course, again, no, yung presiding officer has been lenient dahil as much as possible, we want to be able to present the evidence on both sides.
3: Okay. So, iba pang usapin dito, attorney. Kuha din kami ng inyong reaksyon kasi last week, usap-usapin yung arrest ni Senator Ronald Bato de la Rosa at nagbigay naman si Vice President Duterte ng komento dito na sabi ng iba na parang ginugulo lang, no, yung trial dito kasi pinasok yung issue ni Senator de la Rosa. E sabi niya, matagal naman ng magulo yung impeachment dahil may bending the law daw. Ano yung komento natin dito?
20: Well, nakikita naman natin na from the time that the trial started, from the time that pre-trial started, we have been obedient and compliant with the rules, with the orders of the Senate Impeachment Court. Kaya po, I do not think that there has been a bending of the law. Nakita naman natin na active ang defense, defense lawyers, nandyan po sila. And kumbaga, active participation on all parts, including the senator judges and the presiding officer and all of the members of the impeachment court. So, hindi po naman tama na sabihin that there has been a bending of the law in this impeachment process.
3: Now, sa pagtatapos dito sa ating witness, no, si Commission Audit Auditor Celine Medelcampo, sa susunod na naman na linggo, ano yung aasahan natin sa panibagong witness na ipapresenta ng House Prosecution?
20: Okay. So, syempre, no, medyo nasa umpisang bahagi pa lang tayo ng confidential funds. We will present all of the, as much witnesses as we can in relation to confidential funds. Of course, mahaba ang listahan yan, but we will present the best evidence and the best witnesses. para mailabas natin at ang ebidensya at the same time hindi ma-bore ang public dahil ayaw natin mangyari yon. Gusto natin pati mga senator judges na maging active at maging lahat na manood. Okay. Ayaw natin sila ma-bore dito sa trial na to dahil gusto natin nga makita ng lahat ang ebidensya na hawak po ng prosecution patungkol po doon sa impeachable offenses.
0: Kung titingnan natin dito, Attorney, yung pacing, kumusta naman yung takbo dito? Sa tingin po ninyo, tatagal pa ba ito? Aabutin talaga, matatapos talaga ito? Or nasa timetable pa rin ba yung impeachment court?
20: Tayo naman po ay nasa timetable natin. In fact, for threats, no, medyo napaaga tayong konti. So, hindi naman namin ipresenta siguro lahat ng dokumento, lahat ng testigo. In fact, nakita nga natin lately, no, meron mga ginagamit na tables o summaries para nga mapabilis ang identification of documents and pinapayagan naman yun ng impeachment court. So, we will do that as best as we can. Of course, sana yung defense, hindi naman sila mag-delay ng proceedings. And ito, abangan po natin ang bawat testigo at lahat ng ebidensya po na ilalabas ng mga testigo para po mapagtagpi-tagpi natin, makonnect natin lahat ito and mapakita natin yung pag-misuse, okay, hindi use, misuse ng confidential funds. So again, babalik tayo sa tanong natin nung umpisa pa lang, bakit ba impeachment, bakit tayo may impeachment, and ang impeachment is about the fitness of the impeachable officer, in this case, yung vice president, to continue to remain as the vice president. So, yung mga ginawa ba niya in relation to the confidential funds, no, yung pag-certify na tama yung mga dokumentong sinubmit, pag-certify na ginasta ito for confidential purposes, ito ba ay do this amount to betrayal of public trust? Meaning, tinaydor ba niya ang tiwala? Sinira ba niya ang tiwala ng taong bayan? Ngayon lumalabas itong mga ebidensyang ito.
0: Thank you so much, Attorney. Mga kabombos, Attorney Sean, si House Prosecutor Isabel Maria Zamor.
1: Maraming salamat sa ating coverage team at sa ating bisita si Representative Zamora. Balik tayo sa mga balita, dako tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Ang prosecution tiniyak na hindi sila tatablan ng mga distractions habang papalakas pa raw ang kanilang ebidensyang inilalantad dyan sa impeachment trial. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
21: Itinuturing ng prosecution bilang distraction ang mga batikos at ataking lumalabas habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, sinabi ni Attorney Jay Tolosa na sa halip na pagtuunan ang mga naturang atake, nais ng prosecution na manatiling nakatutok sa mismong kaso at ilatag ang kanilang mga ebidensya. Ayon kay Tolosa, hindi dapat ma-distract ang mga nakatutok sa impeachment trial at mas dapat umanong pagtuunan ng pansin ang mga isong tinatalakay sa proceedings. Nanawagan din siya sa publiko na wag lamang umasa sa mga clips na kumakalat sa social media dahil maaari umano itong edited at hindi nagpapakita ng kumpleto at tamang impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa impeachment trial. Giit ni Tolosa, hindi sila tatablan ng anumang distraction habang ipinagpapatuloy ng prosecution ang paglalahad ng kanilang ebidensya sa impeachment court.
22: Sa tingin namin, talagang distraction lang ho yung mga bagay na yan, no, na hindi na dapat pagtuunan pa ng pansin at oras, no. Dapat tayo dito, patuloy tayo na mag-focus dito sa kaso at ilalaan natin, no, yung lahat ng oras natin at effort natin sa pagsisigurado na handa tayo sa mga darating pa ng mga araw na paglilitis at may lalatag natin ng mabuti yung ebidensya natin para mapalakas, mapagtibay yung charges natin against the Vice President dito sa articles of impeachment natin.
21: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Rosas Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
17: Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
1: Sean, ang atin pong batayan, ang palitan ng piso kontra sa foreign currencies ay batay sa pagsasara ng trading itong araw ng Miyerkules. At magre-resume naman ang trading mamaya alas 9 ho ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot itong mga kabombo ng 61 pesos and 18 centavos. Ang Hong Kong dollar ngayon ay may kapalit na 7 pesos and 79 centavos. Ang Singaporean dollar ay 47 pesos and 75 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 27 centavos, habang ang Euro ay pumapalo ng 70 pesos and 54 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Dapat updated ka, kaya nariyan ang ating Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Visayas Region, masusubaybayan ang mga palatuntunan ng ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman nasa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Sa lalawigan ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, kung kayo ay nasa probinsya ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Calibo. At sa mga nasa bahagi ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
3: Bago tayo magtapos, mga kabombochester nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
2: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Luzon, Visayas at Mindanao, mga kabombo at mga ka-Star Nation, yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umagang ito ng Huwebes sa ating Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At yan, mga kabombo, ang aming hatida mula rito sa Bombo News Center Makati. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio,
4: Bombo!
6: Star FM,
23: the best music station across the nation.
24: Kwelang-kwela ng mga DJs.
23: Ang galing sa information.
6: Fully digitalized. It's all for you.
25: Star FM across the nation.
26: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
27: It's time to fiesta with Bet88.
28: Come dance with me.
27: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
29: It's always a party at Bet88.
30: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above.
4: above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
13: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
12: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
13: Orokan, maayos ang buhay mo.
12: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio.